منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

وسلم سلام

اسود وال أشهد أن محمدا رسول

سجر الليل إلا الله.

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

0: mbokk yi ñu ngi jégalu ci dog dog bobu aju wul sunu jobar inshallah wa rabbi dana nu ci delsuwaat na mu gën a yaatoo ci sunu yeneen jotaay xibaar ci élément boobile ngeen di ñu topp ci ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo ci ndam kon dañuy egsi ak yéen ci ponk bi këmmal jotaay bi en direct lay doon li gën a fes ci yéene kay ñu ne koy nafaram.
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi
3: Papsi Ahmed
0: bi 6000 enquête quotidien yene kay manga ñun ci lu soxal programme bi ñu tudde won un étudiant un ordinateur yene kay bi xeydif ke soit ci lu jëm ci walu ka le xor yu jot nañu ko chané meku sunu na tanguy xeydi ko ben benal di ñu xibar nenu lo tollu ci ñaar fukki jooni ci ay ordinateur yo xamne kon dañu ko fatte ci port ba entreprise bo xamne kon danaka dañu ko baye ak bopam professeur Abd Aziz Diouf mi nga xamne nak ñu ci bari ñi ngi sampay la ci mbiram mom mi nga xamne kon mom mo xatimon lu jëm ci walu marché bu ni mel yene kay bi les echo mom batay del sene ci lu soxal lak ga amone ci makanu ko taxaw senegal ga yene kay bi duñu xibar nenu ben ci jégué ñaalé khalifa babakar sali mom xibar nañu ne amna ben ay element yesu indi na ci ay firnde ci lu ñu mel yene kay bi nenu mamadou leopold mbay mom momé nak déposé na a plainte bo xamné sax néna da fasir nek parti civil conférence de presse bu avocat taxaw senegal yene kay bi ñu koy wacc ñaar ci plainte yi nga xamné kon jëkkon ko déposé won yene kay ba fi mu toll ni amul gennu gu ci am yene kay bi xey di xibar lu ñu mel sunu na tangoy grand panel ñom ñanga ci ciowul fanwer ak ñett milliards yi nga xamni danaka dañu ko ñak yene kay bi na organisation société civile ñom ñangay sakku ci cosmos ak leral lu jëm ci walu wu ñu mel yene kay bi xey di ko xibar président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngan gu mang koy amal ci États-Unis yene kay bi nanu kay ay njurel tambali na da ca feñ jitu rew mi ne amna fa lu toll ci ñetti témer millions yu dollar yu yene kay bi ne ab entreprise bu ko ci fasé jappale ci walu ko liggey bu mu koy amal ci biir rew mi wal fu quotidien del sene ci lu soxal yenn ci agence yu don ko bëgg far suppression agence yi jomay yenn kay bi ne mba election yi du jongante yi ngi koy wajal du ko tanc ba tax namu ko bëgge du ko mëna défé yenn kay bi xey di ca defu gisane le républicain quotidien del sene ci Bassirou Bah bi nga xam mom la nuy woyé tuk leeru bay yenn kay bi ne mayul dara Abdoulaye Sow mang koy song xey di xibar ni mom ki di Abdoulaye Sow dafa don ko xamne dafa nek di nax ñi ci kaw gi di leen bu bo ta danaka lam ko wax bokut ak li nga xamne kon mom ab taxawayam sunu natango yi benen del sin lu don vox populi ci lu soxal maire Dakar bi nga xamne kon ma ngay wone dolem ak yekete ay kaddom lu jëm ci wa capitale Senegal bi yene kay bi ne jog nañu ngir gungé lu jëm ci Jeux Olympiques flamba Dakaru dalo nako li quotidien bi mu nga ci président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi gundi mi nga xamné kon ma ngay gondi investisseur américain yene kay bi nañu entreprise bi nga xamné kon mom modi Sebastian mom xam la né dana joxé financement bu toll ci ñetti téméré millions de dollars yene kay bi da bu ñukoy xayma sunu copar dana toll ci téméré juroom ñaar fukki milliards ci CFA yene kay bi ne bokku na ci lu jëm ci lako taxajuk taxawu Sénégal rawati ci walu ko numérique bi sunu natango yenen don 2000 pour lire l'essentiel ma nga ci jongante le local yi ci 2027 yene kay bi ne da naka kay fep fu meuna jele nit mang ko fay ratale yene kay bi ne maire AP yi xamne kon da naka ñom ñu ci beure beuri fi mu tolli ñangay jox tank ki xam kon mom modi president Jomay yene kay bi ne nu galoba cheikh Issa Sall bala yag dara seydou sow ñu koy xaarandi sunu natango yenen batay del ci ci walu taxaway bu ñu koy amal critique ma nga ci Jomay mi nga xamne fi mu tolli de ma nga ci fi keur Donald Trump di fa wutub xaliss sunu natango yi xey di fessel natal bu amal nañu ko ci ay jotay yu fessel nañu ko fofilé point actu quotidien ma nga ci Jomay mi nga xamné nak ma nga ci Washington xaliss la fay dugenti ak lu mu yoré rew mi yene ka bi njitu rew mi dalal na ci audience ngittal ki di Sebastian mom na xam la né ñett témeri millions de dollars yu dana ko jappalé wal investissement ci numérique ci biir rew Sénégal président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yene ka bi né sékk na waxtaan ak ngittal chambre de commerce ba États-Unis mom njitu rew mi yamu ci yene ka bi né daral na ki xam kon mom modi ngittal corporate Conseil Abu Afrika yene kay benen bokone tribune ma nga ci lu soxal walu ko mbirum yaakar teranga ndax dafa don lo xamne ko don ko baye rek mom mu dem noni wala sax dafa am facture bu nebutu ci ginaaw yene kay bene ciowal fanweri milliards lu mata leer la tribune xey samp ci ablaaj societe civile yene kay bene beug na mbir mi ñu gën ko leral ndax askane xam deug deug lan mo ci xew l'exclusif quotidien yene kay ministre abdourahmane diouf yene kay bi xey samp ay laaj ci mbiram ndax deug deug amna base politique benenum laaj bu samp nako ca moy fan moy makanam di fiefam ci walum politique buñ koy tuddu yene kay bi xey di xam la rek ne jamono ji kay danaka laaj yu samp tamata leral la lenen len pendant quotidien ma nga ca jomay bi nga xamne jamono ji sunu na tangoy ne mbaadu mom mi nekul di dag reen yi nga xamne kon mo samp ki ray di parti bi nga xamne kon mom la taxawal yene kay bi nenu yi nga xamne kon ñoom mu je ñew doon ñi ñu woy militant 25e heure ñoom ñoñe lay ñi ngi len di fal non di transhumant yi waye ñi nga xamne ko ño sos danaka parti ba ñu ci bari fimu tolli tambale ni ndu xontu sunu natango yeen del sina lu ci walu ciow yi nga xamne kon jamono ji bari na ci APR yeen kay bi di las xey samp ci ab laaj ne ay ralliement ay démission ak ñen ñu ne tel ken deggutu len APR mbaadu bu doon grèce dafa tambalé sey yeen kay bi ne lolé lu mata baye xel sunu natango yi xey di ja def ab gisane direct news quotidien jomay ak kiray yeen kay bi ne ki xam kon momodi pap song diouf mom day nek premier maire bu département bu mbour mom dem fekk président jomay yene kay bi xey fessel natalu cadre yu mang ko ci yekati scoop quotidien jeji dakar université ci la nek ni falamba yene kay bi ne capital bi dal lo nako abbas fall ma nga ci yekati ay cadeau di gëna soñi ngir ñu gën ci am na baye xel le verdict quotidien tukki njitu rew mi ci états-unis ci la nek ni di xamne président jomay ñetti téméré millions de dollars yu am nako fa ngir rek lu jëm ci walu numéro bi ci biiram sénégal sunu na tangoy xey de soit ci walu nganga source à quotidien ma nga ci lu jëm ci liko dalé ci njaayum carte passeport ba ci direction générale bu cosec ousenou pouy yene kay bi ne danaka kay ñi xamé kon ñom ñoo di transhumant yi bu fekkonté ni séw dana am njit mom moy sénu ko njit yene kay bi xey fessel ab natalam révélation quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci frappe olympique bi ville dakar yene kay bi ne delo nañu ñukkel ki di soam wardini bi nga xamé kon prier nañu ko ci walu jotaay bu ñu mel yene kay bi libération mom ma nga ci ay defkatu ñaawteef don association de malfaiteur waye tam lu jëm ci yeen ñaawteef yo xamne kon def nañu ko ci sunu natango dina xamal ni yoon tek na len loxo rawati na mafia bi tudde sen bop lizi yene kay benen bokku na ci en relief quotidien mom batay ma nga ci ab bataxal di lettre ouverte bo xamne kon momadou jigo ko bindu wa kafrine ne abdoulaye seydou sow mom de ñi ngi doon sentu mu wor kep ku nek ci aduna bi ba mu dess Macky Sall yene kay bi xeydil soat ci lu jëm ci walu bataxal bu bind nako ci l'observateur quotidien Mari Teu Nyan mi nga xamne kon jamono ji ap taxawayam yene kay bi ne mbaad mom mi dafa am ay mbod yu mu denc ba tax mu déclarer guerre Sonko professeur bi njitu rew mi jomay njital pastef yene kay bi di l'observateur xeydi ca leral APR batay l'observateur nga ci ne kay ay gudd yu leddam crise ci la tollu ci kujje politique mu ne ñakatew ko njitu rew mo Macky Sall lu ci walu ko source yi don li di senu momel nga xamne kon fimu tol ni tambale nonu diko raflé waye tam ñenn ci ay cadre yi nga xamne kon ñu ngay won ginaaw parti bi yene kay bi xey def ci taxaw setlu sunu na tango yenen di Dakar Times ñom batay ñanga ci njitu rew mi nga xamne kon fimu tol ni yene kay bi ne kay ap taxawayam lu mata xolaat la lu jëm ci walu ko avenir room ga taxaway ba yene kay bi def ci gisane difter yi don jangor gi nga xamne kon ñi ngi gëna law ci bi rew Senegal juroom ñaar fuk ak juroom benn ka yu nemeku nanu ko ci juroom ñenti nit faatu nanu ci yene kay bi ne Senegal jangoro kay mi ngi koy lembe fi mu toll ni l'informateur quotidien ginaaw lu jëm ci yokku njeeg yi nga xamne ko nemeku nanu ko ci xarmi ak nag yi danaka man na no wax ni kor ñaña yene kay bi ne jamono ji kay sunna tangoy ne njeegu ko mbam mi fi mu toll ni yok na lol njeeg la kilo ba mangache danaka jooni bi temer lañ la ci lelo yene kay bi xey di fessel jamono ji jafé jafé ñu koy gallo le soleil quotidien and ak njitu rew mi ci États-Unis Banque Mondiale yene kay bi di nu xibaar ne lu jek na ngir jappale nguru Sénégal ci lu jëm ci walu taxaway bi sunu na tango yenen bokku na ci record ñom ñu ngi xibaar ne lu entraîneur du Sénégal bi Patrick Vieira aljuma ji la fas yene fessel listam jëm ci walu ko jogonté yene kay bi nenu kay mom entraîneur bu yes bi fas yene tambali walu ko liggéey bi ñu wan ko Sénégal yi way tam wara dor lu jëm ci jogonté éliminatoire Coupe d'Afrique 2027 mbokk yi ne kayago di beuleuk incha
3: UKBFM
2: li ci yene kay
3: yi UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibari
3: parce arday
0: mbokk ñu santat leen gërem leen li kon moy li fi rusoon ci ay xibaar ci digg ba ci gi ñu leen ko doon jotali pap sayar mbaye faré won ci addu kay bi ak ci walu machine yi naas kanu ci deglu bi mbokk yi lata ñuy taggo ñu fatali leen la ci gënal ñu fess
2: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
0: la gënal ñu fess ci xibaar yi ndoxum nawe bi ak jafé jafé ñen jatt kanu ñu ko ci dundu ndokk ab visite ki day doon app wone go xamne kon da na ando nak ñi xamne ko ñom ñoo di askan wa ñu doon fessel lu jëm ci walu jafé jafé nonu koy dundé jot ngeen tewlu kenn ñen ci ñom la nga xamne kon jot nañ ko ci leral ndoxum taw mi mbacké tam di ndo yeen ñen ci wa ñafa né Dakar ndox ma nga xam nga fa yag na fa lool indi len ay jafé jafé tax nak ñuy taal loxo jaraaf fi dekk ba adama si jot ngeen tewlu ci denk modou kan ci bi jotaay xibaar yi wax nañu ba tay ci lu soxal ndiaré njeegi ak ki di préfet ba andando ak chef service régional bu commerce xol lu jëm ci walu commerce ndiss ye ndax nanu ko wara sayto ñong ko nañ sayto way tam jëgé jor ngeen ne tol abdou khadir diop ak abdoulaye jang dañ ci jotta leral ci bi jotaay xibaar yi waxat nanu batay ci geustu moustapha ndjay don nako def digënté ñi di way politique ak askan wi naxate gi ci digënté bi jor ngeen tewlu ñen ci askan wi lañ ci jotta leral ci jotaay xibaar yi anuna ci ak ñom wax nañ tam ci lu soxal bambay ñen ci ay kilifa diiné yu fa ne nak ñi tollu digënté doon ay soxna wara muccu lélé seen bakandi ci dess lañ bëgg mu dakk ñu bu ko jaar nak ci wala planning familial jor ngeen tewlu lañ ci jotta leral ci bir jotta yo xibaar yi li ci yene kay en direct mo kommal jotta bi ñu sant ak gërëm bo leen ñandono ñun ci 103.5 di téméré ak ñatt yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunfm.com YouTube ci Kapa TV live yeneen xibaar inshallah rabbi gudd lé doon 20h reaction di leen ci joxat dajé ñu ñaanal ñepp jam diko ñaanal sun bop pour law mom jam te ku mu jamal ngam jam yalla ñu defal kendalu jam 16h30 seen émission code de la route serigne fallou pap sek ngeen di fassiyé nandal bu noppé abal taw gi oustaz ndongo mbay ak serigne moutakha mbay li ci kër gi légui légui waxtaan serigne sambay jere ngeen def ci mbokk yi ñu ëndal jam
2: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
1: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
3: université cheikh ahmadou bamba
1: fi ci touba ndam
3: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
2: radio ukap fm
1: 103.5
2: la radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UKAP FM 103.5.
1: Groupe communication université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: UKAP FM, nous sommes ici

0: yi ak julit ñi rek def julit ñi dum yalla ak nakat yi nga xamne dañuy julé ko waté gëm ñu dara ñoy def bu kérogé nëngëm gogou bu taxawé seen lèr nga xamne moy lèr ñu gëm yi tax ci xol yi nafiq ñom seen lèr day dag di fay bo mom la alcorane di wax yaqul munafiqun lidina amanu zununa naqtabis min nurikum qilar ju wa laqum falkamis munuran fadrib baynahum bisur lahu babu batu fi rahmat wa ba'in min qibali al-abab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu ba walakin batu watrabu watrabu wa arakum lamani hatta ja'a billahi wa kharatum bil al-karum fal yawma la yakhudukum fi yatim lamani nadin kafur wa akum nar yawmukum mithal matir bu karage ba lendum gogu sun borom teren ko ci kanamu jammi ni war ko jaawar ci jaxatem ku nek sa leeru ngum ak sa leeru jef rek ni ci wara jaay nafiq yi nga xam dañ dan julé ko war ci gëm da seenu leer tay ñu dal bi seen mbokk yi nga xamne bo ñu leer la ñu nañ tay yeen xol yeen seen xar ndax seen leer xar karam yi leer la ñu ci ñu jaar nak sa bis ñu mëru ñu ne leen delu leen aduna ngeen sax ko leer tam ko su gën sax ko xam ngeen ne koku day moy ñaawal nit ndax nit ci gëna febar ba jikko loxam tax du ko man pour delu ci aduna mom du xalaat waxuma la ci dé bañ ci wul ko ba mu dekk ci ba taxaw ci sonu ba nga nan ko delu aduna di sax ji ak leer am ngeen ñaawal fofu la ma leen ci la jiu wara ak fal tan ci mu war al qur'an ko wax de delu leen seen gëna ngeen sakku ma dama ko prefect fo dribe bayna hum bi surin sun borom dal di doxale mil bu tan seen digënté ñom na xaté ñu ne ci dugg ndam bu targa ñu ci def nek ci leer bi babu batu fi rahmat mil bobu dana am buntu bo xamne wad gi sété way gëm ñangu ñeuma ngay yalla rek fu nek wa zahiru min qibali al azab na sété gañu tel na ngota moy na xaqiya mbugal lañu jakarlo yena do na hubu alam nakum maakum bu boba ñu di len wo diw xara bokku ñu won dekk ci aduna ay ngir yalla dimbali ma xol ma alam nakum maakum yena do na hubu alam nakum maakum hakay qalu bala hakay walakinakum fatantum antakum ñu ne ci na len sun bok war te tu ñu len ci sakka wa arakum lamani ñu nebe di guddé war len ata jaagu lay de ngirum yalla ñu wa arakum bi gay xaru war kat bi nga xamni moy sheytaan war na len yowma la yofu ñu ko ci beeti tay dal du ranso du dara lo xamni ni dañ ko jël ci ñeen nangugo ci yeen ndir ngeen diko jotto la yox nit nit wa ngeen ko ma wa ko naaru ah safara rek fiye mon ko mutu matiru bu ko wax ya lolou moy taw bu ko wax ya lolou la gëna taw dañ nga xamni sun borom wërte gëna leen leer yoyu ni rawante ci leer yi lañu diggi sirat do lañu rawante sirat bu ko wax bo xamni ni ñangi soobu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ni taxaw ci wetu ndey jor gi rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim sun borom mu teul sa jamm sun borom mu teul sa jamm malaika ya nga taxaw tek benen bor la allahumma sallim allahumma sallim allahumma sallim sun borom mu teul jamm sun borom mu teul jamm sun borom mu teul jamm bu karoge tirat nga xamne do niñ tay law fi nga xamne ñu ñaw ni ñu genn ci bi safara bi fekk jamm ni leen long ñu bu ay mboro am nit ku nek ya nga jall tirat dafa am ay pom manam pom bi mu doon dafa am ay digënté yo xamné bu ci nek dañ fa taxaw ben digënté bi nga xamné ko lu té dañ na fay laaj nga tamé ci ciiri té la fa lu yatt nga tamé ci ciiri benen bi nga tok to mbokk bi ben bi ci def sun borom ñu la digëlo ñu la téré won nga ca def mom la lay fay téyé bu la da nga jàng ko xamné dañ ko téyé fukki jinni ak mu nan sun borom yagaay bi ana lu tax lu ko waram ci luma jëf mu ne ko yagal mu la sa jëfale yagal mu ci kon mu ngi bok ci li gëna jafé ni tax mu jafé ni néna ru baqabni yu zaat wa taahibuhu fi nnar bari na bangel bu ni ziaré ci borom nga ci safara nit ko xamné nit ñi dañ ko xamoon ci juk ak maal bo won ko deg ko teen bil ba mu dé ñi ziaré ci bangelam tam nga ci safara ko sét da gargal ci borom bo sété mbirum bal antu ñu baqura wala sét mbirum bursi mi nga ragal yalla ta xamni jam amul garanti bal andu mu bawor mom bokkone ci ñi andon ak yent yalla suleyman bokkone ci ñi ko gënaone jégué ñi ñi woon woon nek bu nga xamne wax mu toge di waré mu tukki jinni ni takoy wër ñi koy deglu ci bu ngi ko ñeex daay ñu amé khalima yi pour gibbi na limuy wax dana mat juroomi jinni yo xamne ñi ñep dañuy deg limuy wax rek ci ko bind nga xamne bu téné atanan day jallok sax ak kursi yu jallok aljana safara dem na ba delu gëna ba wedd yalla ba bok ci concours bo xamne pour woné né yalla amul ñu jël premier mom balagu ñu baawra bi fiif dafa bayyi won doom adamay ngir ragal yalla dëkk ci all ba ngir baña moy baña tagal baña ci lu mu bëgg liggéewu lu ñu jaamu yalla lamu mujjé seytane ko fexel seytane fexem feug mutti noor gangi dem ak dik mutti gute la ta munu makayid shaytan qabl sirat ruhi lilabdani li anna waqt al mamatiyati bam adama da nek ci yoonu djub ba tollu ci sukarat shaytan ñew yakal ko la qadarallahu la tuhu wal iyaku billah bit fi mom shaytan nim ko fexele ko demon tak ben jank bu rafet rafet ba day war mu dal likoy tad muy daanu ay rap fuñu dem rek duñ ko mëna fajj ñu né ah amna ben jamm ko yalla bu nekk fele de ñu dem fet ko ba xam duñu diké né ko ki ñaanal ko mu ñaanal ko iblis dal di dindi fièvre ba mu wër ah ñu mom moko fajj buñu délo toujours ñu yékk ko ñaddu affaire bi dalati ko ñu indi ko bam yaat nga xamné daf koy lim koy dal day jégé yo ñina nañ ko bayyi fofu ndir nga fofu pour dal mu diko ñaanal ba mu wër ñu jëf yépp mu mu lan ko natti xam ngeen ko bam ko ambalé shaytané ñu wax ni ñu leen ci ñeen du wax da nangam nangam ñu dem diko set fek reyna ko ba sul ko shaytané won leen bamé ba ñu suñu ko gis yépp mu doxé ci nak dal di gëdd diina ji di nan tangara di def lu bëre bon ba mu ci safara ñu xam nga ko ñu bala an ak ñu bir six ñu ñepp nak waxtu yi du laaj detaay ko ak nam demé dig dig waye ñi ñu xamal rek modi wono diko taxaw ci kaw ragal ak yaakar motax ñu man ko karat ak taaba bi zudi qul lahu misalan durum birshis aw deglu dan lebu waman ankara ak taaba bil ilm qul lahu misalan durum birshis ci aw deglu dan lebu waman taqa anhu bil qawmi qul lahu misalan durum bal aam kham kham jarul lebu al qur'an ni qur'an fa lana alladhina urtila ilayhim wa lana salana al mursalina sun borom neena dana taxawal yonent yi ma yoni won ci nit ni laaj len na ngeen doxale ci yom yele ni yone won ci ñoom itam dal len laaj na ngeen péro gan ñu yoni won ci ñoom and ngeen jëf len tek ñoom bu karoge ci man taxul ak mo jëno ko la ko mu fiyone kepp ko xamne say balance yi ñu bis na ya bok ci way taxé ni ko xamne say balance dafa wayef nak ka balance ay bis ya du bité musulma ya fet bu karoge bis bobu la togn tan bi di mat baramam ah atane xon ma top yoon atane xon diñu na xal ci mom atane xon bu ma ko xam sax di ngay nama ci musiba dugul ma ci musibu bu gëna bon ndax wama yaq ci antikir rahman ci borom ne muqayyib lahu shaytan fa huwa wa qarin kep ko xamni won na gannaaw tilu yalla daanu la bo lek shaytan to xamne day lekko ak yow ba faaw bo lek ya mu ngi lek and ak yow and ci ngi lek bo naane mu ngi and ci naan di jax jaxal sa xol bo di jek mu ngi and ak yow di jek di yaq sa jef di ñaac ci borom ne kep ko xamni ki jaay nak leer jëlé ko lëndëm wala nga jaay aduna jëlé ko déwal jaay sa alaxira jëlé ko aduna da nga réy ci réti bu xat kon do ma adam ngi def wara xam ay wajibatam tax ko sax dox yépp mu xat liko ko dem waré jigen ñi nañu yaat seen doom yu ndaw yi dañu leen ko laaj ëlëk de nañu leen xam ak yoon yu jup nañ soxal ci ñoom diko yi rafet ni ñu wara watandiku ni ñu wara bayyi fi ñu wara dem fi ñu wara ba ma xamé né seen bayyi ak fi ñu ñoom ñu gën seen wal kon bokk na ci yu war di set ni ngay andal set ni ngay togal te neena jamono du dara jorul ko ci jamono bu mu faté defulo dara ak cert lay waral du ko legge mu ci war na fu mu toll tak ay sat ni moy sat bopam bis bu ne dana def nangami salatu ala nabi rawat ne jigen jigen mom salatu ala nabi ci ñepp la bax waye ci mom la rawati tak salatu ala nabi bu ci togon di nit ni moy jeriñ doom adama ba jant bi sopp buñ wax genn walat buñ wax tak hygiene bi kon yeen gi nek war nga am secours te farmi salat ala nabi wala astaghfirullah alazim way tank te dund ci dara day waral te elek te day waral niccu kon nit ñi fuñ toll war nañu di xam lu ak di deg lu baax di tuddu yalla di xalaat te ñu xam lu nañu julle niko sharia diglé ak niko haqiqa diglé te jek di ñu jek ni jital ci ñene ñene jek yu mu doon ndax ñene rek takku dañuy waxandiko xalaat yu bon yi di waxandiko deglu sheytaan yi nga xamne dañuy sank nit te ñu ak seen mbir jebal ko yalla wakilu ci mom boole toraxlu te diko ñaan ñaka woru ak ñaka taxi tam te ñu bari yeur ma def waxtaan ne yeur ma bataay te bilu bu nek na sutural mokk julitam ndax suñu borom neena yeenante bi sallallahu alayhi wasallam mo ne man satra ala mu'minin awratahu satrahu allah satra allah awratu yawm al-qiyam kep ku sutural julit ñaaw fiifum sun borom dana la sutural yawm al-qiyam te ñaaw fiif yep naka nonu fop kep ko xamne nitu yalla la wala kep ko xamne jaam bu ragal yalla la ngir ëlëk ken xamul kala kala yaram ko kala yobu adina ken xamul ku barke nek itam ndax bo dem ko ci xep ko mu nga xamne mom la yalla dama lon tek ci mo lay fatali mu bok ca nga xep ñu xagn la barkem ta sop ngir yalla lu am doole la sop nit dara taxaw ngir ngir yalla mbokkom nit def ko mbokk dara taxaw wala xaritom dara taxaw ngir yalla lu xette ëlëg la bokk na ci li nga xamne ñeeriñam bari na taxaju ci aduna ta du yëm ci aduna rek haqi bari na bari ni feeyul bari na lu lepp ci nek day teyel yama xiyam ci bi sirat waye sabiqu ila ma fi dum ngambi ko mo jannat niko sun borom waxe na ngeen ndeukante ndiegaluk sun borom ak aljana gi nga xamne dafa yaatu bu gëna baraw atman yek sufi na ngeen xëccio lool u vitali plate nafsi mutanafsuna gannaaw nit ki bugul morom ni tepp ko alal tepp ko am am gën ko tedd ci aduna kon nak nangui nango nit ki tepp ko yermande yalla ak lepp tepp ko trang ëlëk tepp ko sufura ëlëk tepp ko barke ëlëk tepp ko daraje ëlëk tepp ko ndiegal ëlëk gën ko kawé kër ci aljana ta xam ngeen aljana nit ñoo xamne li aljana neex neex bu ñu dé seen morom dañuy teen ñi muy seenu guddi wi ci guddi ci atamaan fi non lañu seen morom di tiima non lañu di ëppé daraja non lañu di seeno ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna bëss way ñak ñi wut ku ñu délégué délégation bi ñu leen bu mu démé lu ñuy wax yaronte bi ne ko way ñak ñi leen ko wax bu ngeen démé ni leen yaronte bi way ñak ñeen yoni ñeen ñi yalla jox wërseul de yogu nañ ñu wuy aduna ak alakhirah ndax ñu ñu gëna xewul ci aduna té buñu dé jaamu yalla yi buñu dé aji ñoonu bi dakk aji dañu dañ buñu gëlo ba ak dañu ñu aji ci yoon bo xamné ni bi l'islam soxla na ñu yëkkat sun alal di ci def buñu joxé gërëm ñu joxé fukk buñu xaré ji ñu jënd ay gannaay seen atak ñi gëna seen alal diko jox nit ki ni lepp xewul la ben nim xéeti jaamu yalla yi nga xamné yépp nit daf ci def alalam ñun nak mo ngi ni lool lepp mënu ñu ci dara té nak bu lool wi itam li ci def ñok mëna ci yam bu ñu julli dañu jinni muy wor ñuy wor lepp lu muy def ñu diko def bu ñu tuddi yalla ñu def kon dajé nañ ñu bañ jëme wax ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi nak yeen ñi way ñak ñu yoni dama leen di yenn yalla yenn wa yeen tam ci way ñak ni bu ñu demé neen ngeen ci ñak ci am bu ñu bokké ñew ci bisu pon ba yomal xiyam way ñak ñi nga xamne buñu leen hisab dañu dugg aljina juroom ñaar fukki hat borom alal yu bari nekk ci hisab buñu bokke dugg aljana way am ñi buñu del seenu way ñak ñi dañuy teen ni ñu gisee bidde wi gudd ci asaman buñu bokke ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar aji am ji dana ko wax fukki yoon le temer yoon foga yam leg aji ñak diko wax ben yoon ngeen xamne kon mu nek sun borom def na ci xewal li am solo rek moy julit bi ngeum rek ndax woon na la ne ci ragal yalla deug deug deug ben teppu atom ci jëfëm buñ ko pété moy gëna diis ay andari ki ragal yoonu nonu yalla ndax dañu ne nit ki bu jibul won ci sun borom ñeen fukki at du def dara luddul jaamu yalla ak xalam ko ak xam ko ak jege ko waxtu ñu gess won gannaam lu mat ben wal fraction seconde rek delu ci ñeko faat ci fraction seconde bobu mo upp li ngi wax yi ndax yalla nañ ko gëna jege rek te jox gëme bi ba nga xamni nit dina dem ba buy nelaw ki jaamu yalla ki nelaw rek upp ko tuyaba kon nak yalla nañ ko gëna jege rek na la sa mbir bi gëna yëkëti ko sa jaamu yalla di gëna xor ta xol di gëna set yalla dina gëna xamal secret yi bu nga xamne bo taxawale di julli da nga jallo secret yi da nga dajé nit ci ngadum ni nga dal di xam ci nitu aduna la wala nitu safara nga dal di xam nit ki ñaata fa na ko déssé ci dund ci aduna wala ñaat ad wala ñaata wër yoy ñep sun borom dina ko wuññil ay jaan yu mu woon xamal ñen ko ñu di ñu xamne li ñu léra la ku ko xam bu ci sik sak jël nitam nak dogal lepp lu am yalla ko dogal amul dar lo xam dañ am ci ngor gi ben tax bu rangu tambo fi mu newon tegi ci kaw benen bu ñu yalla nam na ko ta programme won na bis bu muy am ak la koy def ñu mëna doon rek kon gën ak te yalla bokk ci li nga xamni moy gëna am solo ci ngëm ñoo di ci gëna deugër doom adam nak jaan am na mayah yo xamni seet meso ko ko lu yag yag setan meun na jax jaxal xolam waye yaronte bi sallallahu alaihi wasallam inna allah ta'ala tajawaz an ummati ma waswasa fi suduriha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam hadith muttafaq alayhi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena sun borom azza wa jalla ci yermaneem bi bari ji djegal ne djulit ni tepp sik wala jax jaxam wala diix jaax ji duggu ci sen xol ci lu ñaaw fek gite wuñ ko wala waxuñ ko fek gite wuñ ko wala waxuñ ko rek sen borom djegal na lako jere nañ ci limam abu hurayra mu ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena amul kenn kuy djiddu luddul yaang djiddo ci fatra fatra moy mu mel nek bol bobu ñu toyal ba mu nek pat nga xamni man nga ko tabax mu nek nak mu ko tabax mu nek fajj mu ko tabax mu nek mbam wala mu nek nam la nek rek mu ne nak kon ndeyam ak bayam ak ñi ko yar ak miri bu nek ñokoy def majjos ñokoy def nasran ñokoy def yawut waye mo mu nga djiddo ci fatra ni ni ni melna ni nga xamne bañima dom duñu diru bu di doone mak tekk bu lagge wala bejeenam dam wala bejeenam dam ñu ñeeku ci def way yalla dinde wako won non dinde wako non dom adama nak karangam ëlëk mu ngi aji ci kam katan kam cionom rek tay kam cionom ak muñam rek war rabbul shayil lam wat rabbul ila dunyam al hayat walaw suwaatan faqat li amalu salatan kun fa'ul fazalu ñu ci joge de nek alakhir buñu len yewante laaj ñu buñu gëna bëgg dañ nan delu aduna ndax ñu mëna julli sax ñaar rakka wala ñu mëna tuddu yalla wala ñu gëna mu nek kon yow mi dundu ci mu nek li def ci sa dundu profiter ci nga def def yu baax balang koy rek ci ëlëk mu ne gëpp no gudi dox noy mu melne taru jama bi ëpp wala ci aduna man nga ci am lu ëpp aduna ak alakhir manam boko jamoon yalla wala nga tuddu ko yalla boko wacce nak ci neen rek te defu loko tax ci moy waye noy nga ko ci neen tax nga buri rawati nak boko defey ci lu nakar yalla wala ma uy ci fenu laak ni tekkal nit ni wa xamal len li bon lepp liñ wara wat niku xamal len li ba la dir len ci li nga xamne dana tax seenu dund am solo seen dund barkel ba dundu rek ci seenu dund bu ëllëgë muni mina wa in qara'ta wa qasufin basmala 10 wa qultaha bil hawqala kharajta min kulli zubi yafaka kayyumu mawdika fi ma sabata wa huwa khamina jullina suba nopi ngay wax bismillahir rahmanir rahim fukki yon te la hawla wala quwwata illa billahi al azim ba nga genn ci sa bakar ba mel nga xamne mo la subit ba la tay jinde nga ñaké won bakar bu ko defé du yam ci lol wa anta yadfa idhan rabbul ala ithnay ma'safina babun min bala sun borom dana la fermel juroom ñaar fukki buru ci bala ak ñaar yakunu adnaha jizamu al-ulama wa barfa al-ittifaq al-ulama te bunti bala yene la sun borom sakkal nga xamne do ci jaar ci ben be ca gëna ñaaw moy lu melne gana bu ba daga dika yu wax lil malak malik min hina atbahta ma lil malak yastaqiruna laka lil li taba hadathu khayrul wara wa khiza yow mi xamne di nga julle so ba nopi def nga ko bismillahir rahmanir rahim tek ci na la tek ci astaghfirullah wala quwwata illa billahi al-azim sun borom dana la boole juroom ñaar fukki malaika yo xamne fuñ tolu dila balol dila tambu bejant di sop non la ko yonnte bi sallallahu alaihi wasallam waxtane non lañ ko jilé ci mom ni wax joggi itam mo wax sutura la sun digënté gi ney ci ray ni ba du mo meena lor kep ko xamne itam dinda toñ kat bo xamne bëgg nga mucc ci mom bismillahir rahmanir rahim wax ko juroom fukki yoon sun borom dara fatura xal ci sa kanam te dem la mutal ci ay pexem ak ci leppam mu ndax bismillahir rahmanir rahim nim bi moy nim malaika yi nga xamne moy zabar yi nga xamne ñuy xam bu safara te kon sun borom dina la mutal ci barke bismillahir rahmanir rahim mutti ay malaika yoy wa hay sama yidak min as-sabiyyu fi makkah min yakunu al-adi wa walidi wa liman yuallimu bara'atan min nari fal ta'lamu wa raqibu dabbati ma'ama basmala bet bo xamne yaangi ñet ci kaw daaba muy fat muy mbam wala nga dugg ci auto nga ne bismillahir rahmanir rahim bo toge na alhamdulillah rabbil alamin bepp jeego bu daaga bañ jeeg ba ngay aggu da ñu fi bindul yi wo xamne da nga ko def yobul xam na ko bam fet del tok ben gërep ñet delo sa xel di set sa ëlëk ak li nga jëf mo ëpp doole jaanu ak mo ëpp ngeen ëpp ko tuyaba bepp xarbal bepp bi gëna tuuti ci lu gëna ci xol doom adam ci ngumam ci jëf mo ëpp doole julli témer rakka yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax muy wax ko xamne yaangi ngalaw nga jang fatiha ñent yoon jang ikhlas qul huwa allah ahad ngam ag ñet yoon baqiyat sayyat muy subhanallah walhamdulillah wala akbar ñent yoon astaghfirullah alazim la ilaha illa huwa alhayyul qayyum fukki yoon allahumma salli ala badikam bamu yakki yoon lolou boko defé néna da nga melni kep ko xamné ki tarha nga ñent jooni dinar ak mu ne nga aji umrah da sun borom da na dox ci digënté ñi nga amé hak ñepp fay ñeen mu fayal leneen bak té da na tek nga melni ko xamné ki jinn nga aljana bo mom ko mu lew la guddi goy nelaw nga def ko xam nga ñu yëpp yu am jëriñ la bokk na ci farlu ka ari tey ngeen ko saxé am band yi diko deglu dana am jëriñ dañ leen sañu ndax nit bëgge farlu war na am sarnim du tuti bo xam na ñepp lu koy delo ci daf ko cey noté ñepp lu mu degg ta muy lu am jëriñ mu noté ko ci waxtu mu xeyé tek ci bëkkam delo ci bopam waxtu donte non wala mu sakk ñetti waxtu ci bis bi dana taxa farlu sakka fi bopp aw sax mo xam salat ala nabi nangam yoon la am lu mëna tollu nga sax ci jamono yo xamne dang koy def bokk na ci li xet ni nit bokk na ci li dox digënté nak sheytaan rek bokk na ci li téwu lak ci ak ndax aduna kat geej la geej bari lak nañ ci dañ am ko leen soppali ni tax bu am doole la bu ñe tax war nañu taxaw taxaway sax waxtu wa sarxé fi nga xamne yalla rek tax waxuma nak nit nga xamne li sax di jëriñ rek ko taxa sarxé moy yow mi kat da nga am jangoro jo xamne da nga bëgg ñu wër tax la sarxé sun borom mëna wër ak jangoro ja waye do am yoonu sarax ndax yalla taxul nga jëf kon sel lo li la taxa jëf moy sa jëriñal bop da ngay wax sama dugg ak nit wala da ngay xittu dara bëgg ko ñew ngay sax sarax loola la taxa sarxé yalla mëna la defam loola wala mu am xalla leneen lo xamne ni mo la ëpp jëriñ ci yow waye tax toya bay sarax ba mat do ko am ndax yalla taxul waye nak bu fekke bi nga sarxé yëkëti ngir ci sa alal bi la lew ngir yalla sun borom dina la waxtu ci bala ben sarax rek dana fet deewin wu ñaaw juroom ñaar fukki yoon te ki sarxa kat bu yow ma xéyame ni ko faral di waxe ñetti kër do nga am buñ xabe xit ci jant bi ba mu bëgg laal bopp yi ñetti kër rek am ni wax alhamdu lillahi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xalé yonnati def saabaye ci seenu kéro xaf ma inti ni ca nek do nga dama bu nek sa kéro tarax li nga sarxé rek ci kéram ngay sélu kéro ge bala ñu atté dignéti ci kër goom ngay sélu kon tarax nak lay bari dana la fa sa alal gi nga am dana yaakal ci wëssu te dana ci def parce te dana ni waye xam sa hisab bu yomal xiyamé yomal kër bi dana nak di tan itam ta bala ci ñi fété ci jik bi te boy jéggi saar itam dana ko waye fal gaawal la dana ñu tan sa daraja te dana la jox ngeeramal yalla te dana ci jaxal iblis da dana yok jëf yi nga jëfoon itam dana ko ful kon amna solo ñaar rakal yu julli ci waxtu yor yor da taxaw taxaway sarax lepp lu sarax di yeen kon dana ko jëri naka nonu ma nga digënté ñaari nit ñew atté ci yow nga atté deug wala nga ñew ci togn nga wax ko ni demé wala ñaar ñi nga yamalé leen ci li nga xamné ñoo ci yëm ah da yamalé ko loluy taxaway sarax lay taxaw naka nonu diglé lu baax ak téré lu bon taxaway sarax lay taxaw ñepp lo xamni tam jël ko ci alal ci sa alal joxe ko ngir sam sa der bo xam ci bu fi joge da na la yak wala da na la ñaaw bokku joxul nga yëte ko jox ko loolu nga ko jox taxaw da taxawayu sax ko lu ma wuy wax nañ ko
1: IKPFM
0: naka nanu fek luy lor nit ci yoon bo xam degg yi jangala wala bëgg ni fakk la wala lu mu doon nga dindi ko taxawayu sax la naka nanu gumba go xamne dang ko tek ci yoon wala nga japp ci yaram wamat ko taxawayu sax la naka nanu kepp ko xamne ci jullit la wala ku gëm la nga xamal fo lu baax ñeel bu mu yegul nga ñoo xamal ko ko mu bëtt loolu itam taxaway tax li taxaw ak bi ñu neek mom waxtaan ak mom tuuti bañu nuyo rek dal di dem nangam mu ne nangam nga dem naka nonu ngay nuyo ta mbokum jullit nga reex nga mooy lu am tiyaba la neenu waxtu ñaari jullit ta fonte di nuyo te neeri yi mu la borom di bind ci gëna rafetal kanam ci gëna re gëna neex te rek mom moy def juroom ñeen fukke ci def saka def fukke ci def ci ndeke nuyo bi dox ko kon nga nuyu sa mbokk julit muñ lu bari tiyaba la da na taxaw taxaway sax ba nopi amna leneen lu ci nek lo xamna neeku ci sax naka non mo am lu ba nga dem ndokel ko naka non dara dal nga dem defal ko naka non xam lu koy jeri nga tekkal ko naka non mo am aajo nga dimbali ko ci ñaanal ko mo xam teewna mo xam teewul nga patlik ko ñaanal ko naka non itam jeggnu ko diw da fatali ko yalla ko sun borom jegal yalla ma fa nga tambale ci sa bop nak ndax dañu nek ngay tambalé ci sa bop boy ñaan wala ngay joxé tambalé ci sa bop sa njabot so nga dem ci sahari ak jamburi sun borom ko ya tabaarak wa ta'ala wax na ci hadith al-qudsi yang ci salaam ko waxe yataqarrabu ilayya la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bu hadith ba nek ngi tambalé ci sama jam munu la def dara ngir gën ma jégé dima jégé jégé ñu gëna xor def lima ko sant bayyi lima ko téré waye sama jam dana ma jéma jégé jégé bama sopp ko buma ko soppé don ko nek ko benen riwaya bi buma ko soppé damay nek nopam yamuy déggé di batam yamuy gité di tankam yamuy doxé di loxom yamuy jéfé comme doom adama dana jamm borom ba borom sopp ko bari nopam yamuy déggé lolou bu ko sété ci tariikhul islam dan ko gis sidna omar bisu aljuma ni ngi juma taxaw ci minbar ko minbar bi di khutba bam yag mu dal ne ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala bi nga xamé ne khutba na ba julli bay genn sidna lim dogalé ko radhiyallahu anhu maniko waw li nga don wax bu nga khutba lu mu don mu ne ah deg nga ko mu ne waw ñi ci japp ñepp deg nañ ko mu ne ko man dal sariya ci sahaba yi la bokkon dafa demone ci rew yu sori jeddi yalla alal bi bari di ñew yoru nganna yu bay waji waji xex ab mel nak bo xamne buñ dajje ñom nor leen nangul ci amé won sidna umar nan ko ya tariitu jabal tek buñ bëgg woné bu dajje man baña dajje ñom jaar yi dalé sidna umar ñu ko wax ci madinatu munawwara tari mu nga ci bilad faris nga xamne digënté bi matna juroom ñeen téméri kilomètre tari ya dégg na baax sidna umar nga xamne kon suñu borom ne sama jam da na ma jégué jégué yu bama nek nopam yu muy déggé ni nga amé né shaytané man nako soppi ko ay melo yu bari malaika man ko soppi ko melo yu bari suñu borom may na len ko tektal bi wa fété iblis cheikh abdul aziz dabba mu ngi netti fi nga xamé né abdullah al-darnan yi mi nga xamné moko danaka moko tribiya ndax bu ñu commencé fatḥ bi moko don xatli jégué ci rew mu sori ñew fekk ci ko fa don nako ñattu bi nga xamé né dem na ba ag ci maqam mu kawé mu gis né sharif yi day yalla daf leena xir ci ndur misaw muy nat nak
1: ukpfm
0: cheikh abdul aziz baham ndax gëna mucc ci lolu wala lolu man nako galan ko mang ko wacc ci keur gu sori mu soppliku jigen ju rahat ba day wa dal likoy dogalé dogalé ko ne ko man day dama am soxla ci yow mo bëgg nu taxaw waxtan tuti diko jema jenglo diko fitna neena so guti ñepp dal di ñenguma dal di daw dem ci benen trottoir ba bima agi ci trottoir bi tekku ndaw ci taxawati ci sama kanam bima waxati yu demel nonu ma tiitat dal di dawati dem ci benen beep ba mu juroom ñenti beep yeb bu ci nekk dama ag tekku ko mu taxaw bima tek non bi nga xamé nak dem na ba nga xamné xal bi duguna ba may bëgge ñok pour nit ñi dajé fi waxtu ma digënté ak mom mu dal di sokki ko nek abdullah al-barnawi dal di reene ko dama la doon nat rek ba xam no deme ci mbir momu ndax dara lolu mën na la yakal wala dedet ñu xamne kon lolu hadith bi yi suñu bam ci bopum wax ne sama jamm bi dara ma jégeñ jégeñ lu bama bëgg ko bima ko bëgge nek nopam yamuy dégg bëtam yamuy gisé lamiñam mo muy waxé loxom yamuy jëfé buma ñaané ma may ko ci mu ko ci man mu mutal ko muy amul lenn lo xam nga ko def di ci hésiter lu ni bu may jël roho sama xarit la xamni dafa bañ dé te bëgguma lu ko metti wala lu ko nakari may jël roham gi ndank ndax bañ lu ko metti loolu dama moy li nga xam na ko jëf ci té moy ma taraddadti bi shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafs al-mu'min yakrahu al-maut wa ana akrahu mata'atahu ba hadith ba jëf lu xamni kon sopp sopp lu sun borom ak jégé ko lepp lu koy may jaam fa na ko tan kon nak ñeema def ko ecc fooy dem bu fekke ne amna ay laaj ñu diglu ci bu fekke ne wax wi demul ba sori ba jeex assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala gox ñu tay ci
2: ba ba dimu la pieto e ci ame con un lancio quindi devo andare a prendere il tracker
3: ah
0: communauté islamique dafa don lu sel ñom rek ba muy ñom rek kenn raxu len lu ci bokul dugg ci yépp lañ ko xamul won ba ci réew mi ñu nek tax ba fi tubab bi noté gul ba indi fi ay aada yo xamné seen aada yi bop ñom seen bop la tay jëlé na né goor daawul jox loxo jigen jigen jox loxo goor waye jigen ak jigen sax daawul joxante loxo ndax lool sax l'islam santane ko jigen ak jigen tax ñu joxante loxo l'islam santane ko rawati na nga jigen ak goor xamna ne
1: ikapfm
0: goor bi tak jigen tok ñu ndek ko talal loxom ko yakula ko febar la ko mata yarren febar xol bima don wax am na ño xamni sax ñi ngi koy def xamuñu ne ay na ndax dañu gis mo ma mu daj adina matale ñepp and ci té ñu bon mom bu dajal adina bëpp bi tax mu baax du tax saxit mbonay ga wañi ko dedet de gëna bon rek ndax nu mu gëna nekk aada ba ko xamne bu neewul won aada mom gëna ci jël dootu ci mëre gën ndax moy aada ndax ben teunk bi nga wax ki ñew fekkale ci mbolo ngay jigen mu sanni diine mu fele sanni jomam fele sanni faydam fele sanni fulam fele te fulak fayda moy li nga xamne moy sa diine bi sa aada aada kenen ak melo kenen tax nga fa ko sanni ndax wayfal sa bop ak sa bop diko roy ba diko roy ci la gëna bon waxon na ko xikko ba cité Molière, je me disais, mais quand sur quelque homme prétend se régler, c'est dans le bon côté qu'il lui faut ressembler. D'ailleurs, une certaine ligne qui m'envoie, du coup, il y a un homme qui m'a dit, il y a un homme qui m'a dit, talu baax len ni genn ko kon amul lenen loy djigi fenen waye nak bo muccetu bay roy nga roy bok la ca baax xeyna sax ya ko gis won ci l'islam sax xam xam ci abul wala kenn lu la ko leral waye la ngay roy fenen nga gis ko mu baax l'islam ci djintu nam koy defé gën la ci dik gën nam la ko santé gën ci ngay gëna mata ci lañ lay gëna wéré ci lañ xamné nit ko xam bopam nga ko yegg bopam nga ko xamné ki xamna lamu doon ci xamna limu doore gën la kenen don mu japp limu am fulle ak fayde japp limu don te bañ ko foy ko nga xamne dafa ñew muy goor tek jigen gi tok ñu ne ko jëbbal xom defna jëf ju ñaaw xana am ñu malaayika yaraw ci neex yi te dañ lay filmé moraw kamera bi ñi xat bëc sax degam kamera bi koy japp ci malaaka ke waxtu way dé film bobu day jaar ak sakanam bi nga tolo ci quran goor ak jigeen ñu joxante loxo neñu loxo ba dag ga ca war dag ga ca gën ta loxo bu dugg sa farala nak lolu lu ma ta ragal la ñoom ñu nak amna ci sax ño xamne ñu ngi def ñu dugg nonu waye boko sété toñu ñu kenn waxul kenn li waxul dara kenn li waxul dara dara dara dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen sax ci di dugle li ba di téra lu bon wala dana fat ñu yéet ci ñeen tek leen ci seen kaw ñu di leen def le dina bon te ñi gën ci yeen buñu talalé yalla ñaan ci yeen buñu talalé ci loxo yalla ñaan mu dindi koy duma leen faalé di xiyam ko koy tey moy diglé ak téré ak xamlé rek bu dañé ci xam nit ñi sëgg ko ci gi rek te du jariñ dara yalla soxla wul nit koy banki ci dama ka talal ak sëgg ko dédét la ci biir la soxla te moy xol bi goor ak jigeen ni joxante loxo haram na ki nga xamni nak mo ñu ka talal loxom bu musiba de fukk juroom ñent yépp mo koy gaddu ki am tax sa ba mu ba tax mu ñu ko bari fi moy mu joxe loxom ben ba lay jënt waye ki jëk talal loxom muy ku goor muy ku jigeen ci muy ku jigeen ci tax ku goor ku mu joxol muy ku goor ci tax ku jigeen ci goor ku jigeen ku fekk loxom goor ku mu joxol loxom mom mi ñëkke moy jël fukki musiba yi fukki bala yi fukki bakkar yi fukki mbugal yi fukki naqari yi yamal xiyam kala jël benn ba waye ñoom ñaan ñepp kon wa taqu fi natun la fi banana len wala mon ko xaf kon kenn ku nekk def bopam ne bu démé ba diko def ne ko leer ni rek mu ngi def lu bon mu ngi lor bopam nekk defé lolu ci bopam dana xam ne def na lu haram ndax moy ba moy jeex bu nit ki def ka diko daganal moy ci yees ndax bu beede ben bakkar mom ñaari bakkar la ndax daganal bi ngi koy daganal te boko defé kat ba ñeneen topando la ci ñi la ca topando ñepp itam bakkar buñ ci am dang ko ba nga ci am bu tol non boole ko sa boss luñ bari bari bari man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha man amila amila biha ila yawm al-qiyamah wa kadhalika man amila man sanna sunnatan sayyatan kep ku xoti yoon bu baax da nga am satiyaba am tiyabe kep ku jaar ke yoon wolé ba ba sali taxaw ne ko non kep ku xoti yoon bon ndike ko ñu roy la ca da nga am sa bakkar ak bakkaru kep ku jep lolé ya do wani bakkaru ko xam waaye dañuy lay tegal bakkar bu tolne bobu ñu yokal la ko ci ba bu mat bañ ni koy jëfé jeex bu ba yomal xiyam nak jullit ni seen waru gar la ñi ngeen def laaj te ni leen di jarign ak li leen di lor tax diine dara yoro ko ni lor laaj leen nak yomal xiyam su mbom bu bugal ci ñi xamul ba ba te mu laajé ñi xam ndax nangu won nañu xam ni won di buñ nangu wala xam na ñi xamul ñu sox leena laaj def buñu jëkul ñu mbugal leen buñu jëfé ñu xamné jëfé lañu xam nak kenn ku nekk xam nga né joxante loxo goor ak jigen mom lo aram la joxante loxo ñaari jigen tax mané lu ñu sax la bi daala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buggé wako won bayyi ñu ko fi won tay gëreñ ko ñaari goor mané wara joxante loxo mu sax sa konté lañu wax kon ne fana ne lolou
2: moy ngeen ni ci ngeen wax ci ñaar
0: bima wax waqra ala bil manami ya khalili fi kulli lailatin ala tartili fatihatan kitabi arba'an abad wa qul huwa allah salatan fil ahfi wal baqiyat salihat arba'a mustaghfiran ashiran bil lahn musri'a fastaghfiru allah al azim lil hayy wal qayyum fi ma yatla salli ala nabiyyi mustafa wa alihi wa sahbihi wa sallam ashiran كن كمن لمس كين وهب قال عروف من دنانير ذهب ثم أتى بختمة مستحسنة وحج واعتمر في كل سنة وأبه أرض الكفما أو اشترى جنة ربه رواه من بلا نعم جوبو أما تيرب ما ترى ديرني كوا مسالك الجنان تير الإسلام لا دكتور قابل دكتور تيجان دكتور مريك كل الإسلام لا كلا نعم يا يوم ما جت إفراد يركو تفاسه تراس كنير كوساس ku xel ci ci arab bo jangé français boko ubé da nga ñu transcrire ko ba nga mën ko lire ma nga ca mi ngi itam ci yeneen téré tahfatul maghrib xamna xena am ci téré yo xamna sax may ko waxé ben du ngeen ko fi mëna am waye yi fi gëna jégué ci ngeen mel di mëna am masalif bobu ku ko jënd wala amul ko it wala may ñu ko nga laaj man nga bo laaj da nga gis ko fa am boko sété da nga ko ci gis ma nga ca dafa ne boy nelaw guddu gu mu nak na nga jang fatiha ñent yoon jang suratu al-ikhlas ñett yoon mu ngeena jël nak sax fi mu nek legi baqiyat salihat moy li nga xamne wax mo julle ba nak julit mu nek dang ko def te dig nañu aljana ci kep ku ko matal mu ngi ci risala risalatu nabiy sayyidin baqiyat salih moy subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar ñent yoyu la ñent yoyu nga def ko ñent yoon subhanallah walhamdulillah wala akbar wala ilaha illallah subhanallah wala akbar ba muy ñent yoon astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum mu ngi ci mu ci yani fuk yoon allahumma salli ala badr tamam allahumma salli ala nur tamam allahumma salli ala falasati fi jami'il anam allahumma salli ala muftah dari falam fuk da nga melne ko sarafe ñent jinni li bu doori murus tan da nga am mud gu rafet tan da nga am tiyabay ko xamni ak mu ne da nga aji umrah ta ci mud gu rafet ngay dehe te yowul xiyam kep ko to nga wala ko amé lon hak sa borom muy fete mom fay ko yow nga selani lu ta da nga melne ku jeng aljana ba mom ko muy sa alal sallallahu alayhi wasallam moko wax kon nak lolu fonku ko jeffe ko bokk na ci li nuy jeriñ sa ñaare lo laaj xam nga bu nit biti gëna am jeriñ kon bobu bu ngeen jëgé ko ci xamul mën nga laaj ko xam mu notel ko nga bind ko wala nga transcrire bo xamé arab wala nga mëne lire arab nga diko jàngé nonu bokk muy transcription ba nga ñu transcrire lu ñu ko nga diko def am na jeriñ waaw ñiko enregistrer sax waaw ñiko enregistrer deg nañ ko waaw ni la bëgg ko gëy tam ngeen dajalo bërepp bu mu doon sel mu wax nañ ko ak detaay yëpp ngeen noté ko wala mu tekkal ñeen téré yi mu nak ñeen sét ko jëfëndi ko ko waaw bërepp laaj ko abata ci dara laaj ko fa dañ ñeen goor jigeen goor ñeen def na dañ ko arrêté non Mustafa Mbaye waaw ana bëre micro ba
1: y carrete
3: y viene la hoy tiene el tipo ya va va a un casa de familia vamos a hacer mucho para la hora de hombre para la vida y luego ven mi madre pero yo te la idea y mi madre la no me yo no la hago
4: Deixa eu ir lá. Eu vou ir lá.
0: Boy def batay yene ngi def li nga xamne moy dundal l'islam am l'islam dal dajalo diko xam lente di xet sa bop li nga am ci sik wala li nga am ci ñomte du fexé ba xam ko ngir watandiko ko li nga xam ci lu lay jëriñ ko man fa joge jëf ko jëfé ko bu mu rekay dundal l'islam kon nak am na ngut ci jotaay yi mo sañoon muy man muy keneen ku leen mëna waxtaanal fu leen toll diko def wax ko defé dana jëriñ dëkk bi lool dana baax lool dana jëriñ jullit bi lool laaj bu ñëkk bi modi julli ñaari rakka gannaaw takusan ci jakka modi ni may wax ci nga do digé ñu wax ay mazahib ay nit rit malik ci manam ngeeru imam malik imam abu hanifa imam shafi imam ahmad ibn hanbal ñent ñi nga xamne ci ngir yi nek ci bu sunna ñu ci tet ñun ñi ëpp ci yoy lañu nek l'islam dafa bëgg discipline li ñu wax discipline lan la nek teggu xam wara tegg lolu tuba bi tudde ko ay école nga xamne ay nit ñoo xamne dañu ag ci ñol xanal xam xam ndax seen dund gep ñu jox ko l'islam jox ko xam xam sonn ci battan hadisi selal ko bal ni ci li ci meuna genn lepp beutel seen ngir yeneen ko la maaw goro nga xam xam ngir gel mene ñom top ci ñom and ak ñom di dimbalente ñom di sambi di gastu ba saxal ngir mu sax nga xam na rew yi ci nek ak ngir mu ñu nek ci ñent ngir yoyu meuna rew mi dafa ubbiku dafa melne ko benn buntu ubbiku won legui téméré bu tuubiko fu nek dara diko jogé ni ñi wax xawda mayon anaxi mo am ci biiné ni jàng alquran xam ngeen né amna ay riwaya ni ñaari riwaya warshat tarun amna itam ay qiraat yo xamné juroom ñaar la abu zaidin nafi ibn kathir mu ngene kisa'i hamza ila akhri kan ku ci nek janginam mu juroom ñaari jangine yo xamne mu ko jele bi ci nek ci yonent bi waye kenn du len jaxate da nga ci japp ben rek naka non ngir yi itam ngir mu ci nek borom bang koy teural neewul na ci kenn teunku ndax neewul ni may nga xamne ñoom ñep xen xeyna kenn ku nek am na deug waye discipline ñu indi ko ci tiine di nga xamne wa rew mi nek dañu teunku ci ngeen imam malik imam malik sidi hajj malik nafa'ala allah bi qulumihi nekon ko bari xam xam ay quoi demo na ba gekk gis abdu ak sabbi gis na abdu lu deug la waye demna rew nepp ñi ngi ci sabbi do ay tegg yi mu wuté ak ñom tan len lu ci nekk deug discipline ngok nga gis nekon nit ñi dañoo agoon ko xamne ci geestu xam xam ak balelu ak yeen jox seen dund gep xam xam tax nañu xam xam xam bu leer bu yeug bu deug bo xamne ku ca top do ju mukk cheikh ahmed bamba la fa allah bi ñu dama ko ci geejgi alhamdulillah rabbil alamin la dam ubbiko bi mu joge ci degg mu ko duko bismillah arrahman arrahim diko ci talibey beugé tak mu leen dédé delu leen ci ngirum malik ngeen yam ci dina ubbiko alhamdulillah amna yuma jaglo sama digënde sama borom te bokku leen jé ngeen ci nekon nak ñu respecté won ngir yi leen ngeen imam malik mi lu nek nak gannaaw ju nit takusan amatul nafil bamale ci bitlis julle neew rek fi am te julle neew te jant bi xon ko man nañ ko bu julle tak sal bokit man nañu julle neew gëna gant na fi lele man nañ ko waye bu jant bi tolo ci di xon nga xamni bo ne jang alquran ba ci sujjo tañato ko sujjo di gënt mako nga xañati la julle neew da ngay bayyi ba jant bi so nga dund bu na ko julle neew nga ko wax ngay jant ba ngi tok ci di tank di gënt yoy na fi la aral na fi bu bok sujjo ci bi alquran bo fi julle neew waye digënté fa nga jullé katusan ba fa jënté bi xonku mën nga jullé ñew waye mën do jullé mën do na fi ngir Imam Malik ñu ñu nek dem na nak ba ni ma waxane jaxato bi nga xamné téré alcorane yi waxon na ko fi kamil yi kra bu nek ni fi riwaya bu nek ñew na fi ñi koy jang mokk lañu alcorane dañuy jaxate lepp nakara ni tam ngir yi dañuy jaxate jëfim yépp boko bëb téré do xam ci ban ngeen la nek la nga ci gis rek boy waré mom ngay waré boy ubbe mom ngay ubbe boy jëfé mom ngay jëfé xam tékantalé rañé nak dafa war ndax xam xamné ci wara top bo xamné ta xamné wo do tax nga gëc ci erreur bo jullé tak san ba nopi bul nafilat mo ngay jullé ci ba nopi man nga jullé ñew ba jant bi xaw bu jant bi xaw koy bu jullé ci sax ñew bo di jang ci alcorane sax bo agi ci bu ko ci ñew ba ngay jullé ci ba nopi ben bango ak ñaaral
2: ci préféré du ñu ci dakkar nak
0: bu gis dakkar ñaka du ci dakkar yam do def tahiyatul masjid bi
1: ikapesen
0: tahiyatul masjid bi manam muyu dakkar bi nga xamne bo duggé ci waxtu mo dagana na fi nga and ak ñap du gis dakkar da nga wara nga ci kabar ba la ngay def julli ñaar rakka mu ñu tahiyatul masjid bi bo day waxtu wo ci ngeeru Imam Malik ñu nek doko def
2: akere katcham bu ñu yaa ci ñaara aju ben bi moy rek takhir salat ya al amal lañu ligé da dem ci ligé wara fay kon nek day wax ba al khaba o may fay jundi taksan ak ci bu fekke fay fat la lan nga wara jité
0: wa
2: fay fat
0: aw ñu ne julli cheikh ben bis la rek dafa wara toftalo ni ko ni muy waré ba ñëk war xam nga taksan mu ñëk war ci tibit donte wax ci tibit su day ñëk taksan ci ñëk julli bu ngay ñëk fay donte itam da nga fat ci ba fat ci ba attaksan ba timis def da ngay djulli yoyu ba nopi soga djulli timis djulli fek top djuroomi djulli rek la djitu ngay tay toftale ko ba afiti bi bu fekke ne afuna djuroomi djulli nga xamne benen djulli ci tam bu bokul ci bis ba kon djulli bis bi ngay fay legi soga dem ci bis ba passé won tambale ku ci sibata ba ca ba ngam ci ca geega toftale ko ndax bis bu ne dem ak djulli dafa wara toftalo bisu djulli bes dafa wara toftalo ni ñu toftalo ci bis bi bo xamé ne nak bis bi ci bopam faat nga lepp nga fay julli tay bi ba noppi la julli bi ngay fay muy nga julli julli tay bi li nga xam nga koy tay ni dem rek nga toftale ko tambale ko ci suba ta tek ci tispar rek tok ci taksan tek ci timis tek ci geen mu toftalo rek bis bi dal ak julli da ko wara toftalo kon don ci tak timis ci dafa wara weyit bu ron timis julle goko ak li muy gatt gatt bu ron da ko wara weyitam bala nga koy julli julli suba fayal suba fay tisbar fay tak tan sokoy gis bon fekke ni nga fay ko waye waxtu dafa am muxtar ak daruri xam nga timit mogge ñoy ñoy do ni gi tak tan ak tisbar ñoy jeexalo da waxtu mo dafa am muxtar ak daruri muxtar moy ni ñu tan daruri moy li nga xam ni bo am gele gele nga am ci lefe nga am ci lefe tek mana kapitan muxtaram manam li ci gëna ngeureul yalla boko ci waxtu wo xamni boko ta defé gëna am ngeureul yalla mu ngi tambalé ci mom tisbar bo xamé né kër gi jëngikuna manam sa kër tambali na jëm fenku ba nga xamné am na sañ gudday ñaari taxaway xamni fofa sa taxaway sa gudday taxaway digante bobu muxtar ñu tek san manam liñu tan ci tek san xamne ku ci julli ci lay dana amé ngeerumal yalla fofu lay jéxé waye tek san ci day ngay ba jant bi xong nak ci ba ci lay wax tax tek san ci tam tambalé fofu ci ci ba tambalé ak tek san ñi lañu def ñu né ci san ci mo fekk ci tek san ba dugg ci mom kam ñaari raka wala tek san ci mo rang ci mo delu gëna ba dugg ci bi ci ba gi wax ñaari raka waye am na ñaari raka yo xamne dafa bok ci muxtar ñu tek san bok ci muxtar ñu ci ci ci tous ba nga xamne kon taksan balay neppama jeex muxtar ak dawor yom jant bi bëgga sax tous ba itam non kon wax ko bokku ci julit yo yene fay de da ngay yene jox waye nak bu fekke na jant bi sona tous ba mu ngi soga jeex taksan jeex ni bokku julit lo do to yene jox da ngay fa yene fay ndax wax wa ngi soga jeex naka nonu timis muxtar mu ngi tambale ci digant bi nga xamé ne nodd nañu nga fa xata la dem ci wanak ni japp soltu mbubu kapper julli ba seul man muxtarum tak timis jeexna manam limu gëna sopp ci nga xamni bo ci julle gëna am ngeerum digënt bobu la jeexé waye la ci def nga xamni bo ci dé julli du doom ak fay da waxtu bi jeexagul du doom do na ngay tay da ngay ñëné jox bay mbey mom bu mo gëy
1: and
0: ba ka def gey itam nak ko xamé né waxtu julli jot fofu dañu sét.

0: ci donte dañ leen di gàtt seen plaatit xawlu ñu dindi ñun ñëpp wër. Kon kenn ku ci nekk am na lor ji foo xam ne fala ci sa kàttan mën a yem sa ngëm fii la la may foofa ngay yem. Loo ca wàññi nag yàlla xam na ko. Boo gisee di ne yàlla ku mu layoon yey la ndax tam ci nit ci ludul lim mënt, waaye li nga mën lépp boo ci wàññee bën bën ku sa tee kondaan. Kon li nga mën lépp nañ ko def, loolu la yàlla sant. Kaa yi nag dafa bari, kenn mënul envisage ñëpp expliqué ko. Waaye julit bi nga xam ne lii devoiru yàlla yàlla ñu ko ñu ko xam nañ ko.
1: Bon
0: am na def benn proportion bu ma la xam ne dama leen koy gaaral rek mbiru diine rawat ne mbiru julli am na délicatesse bu ci nekk boo xam ne laaj ne ittewoo da ngay trouvé bu leen neexee dinañ mën a am ay classe wala béréb yoo xam ne mën nañ leen uti yoo bi de def na ñëw ak see guñ sempal na ni ci gis waaye yombul ñu defe la ndax njuumte yi nañ koy làqartee fenn ku fi nekk ci phase ci prière yi ba muy jeex ci tàmbal bi comme yem ñu ci nekk am na nañ ko war a defare te dañ koy laaj ëllëg koor noonu ak bépp ci daal dafi naa ne moom moom bi ñu ñëwaat na waaw. Bu ko defee mën nañ leen a wutal ñu leen di jàngal soit gratuitement soit modique boo xam ne dañ si jënde ay crèc yi rek di leen jàngal yooyu mën na avantage yu bëree da ngeen di mën a faire igi da ngeen di mën a xam ne seen diine
1: te
0: jar na ko. Waa laaj benn bi moo di
2: dañu ndax ki jaa ñu kenn mën na ko ñaaralu ko jëriñ wala déet.
0: Waaw ñu waaw
2: ko jëriñ kenn dara daal
0: kenn mënu la jëriñ kenn ngiram moom lañ soxlawul di wax laaj la boo xam ne tont nañ ko daana ko téeméeri yoon nit ñu ko mën a jëriñe ci dundam nañ ko mën a jëriñe ci deema ko raw sallallahu alayhi wa sallam nee na néew ci biir bammeel mu mel ne ci suuf ci jëg fexey boppam jeex na ñëgat ludul ci ko soqali kon it néew ba si bammeelam ñëgat dudul ci ko ñaan mën nañ leen téeméeri hadis ak téeméeri xew-xew doomu aadama ba ko yàlla sàkkee dinañ ko ci boor doomu aadama muy doomu aadama la wekk mbiram yi ci ëpp ci doomu aadama nit lépp lu mu am ci nit la ko jële lépp lu mu am ci morom mu itam la ko jële ba mu juddoo ni la ko for réew ni ko sang ko ni da koy tudd ni da koy seral ni da koy sang ni da koy wat ni da koy defal lépp ni da koy jàngal lu mu xam gisul yàlla déggul yàlla lépp lu mu xam ci yàlla na muy jaamoo alquran ak lépp ni da ko koy xamal kon nit mënul jëriñ morom la erreur bu ko gën a rëy amul fenn ku xamul daraa koy wax lépp li nga xam li ci ëpp njëriñ ak li ci lu la ci jëriñ lépp nit ci nit la ko jële nit la jàngal alquran nit la xamal ni ngay jullee nit la xamal yàlla ne la yàlla am na nit la xamal ni la yonent am na ndax gisuloo leen déggaloo leen nit la jàngal alquran nit la jàngal hadis nit la jàngal fiq nit la jàngal taw it jàngal la tasaw nit la xamal na ngay jullee na ngay woore lépp loo def nit la ko boo fi jógee lu waral ñuy jullee néew néew bi jëfam jeex na nga di ko wuutal di ko sàkkul ak njëg fii tëdd sa jaam la sa doomu jaam la sa doomu jaam bu jigéen la daana seede ne xamul benn boor bu duur budul yow yow dong dong amuloo ku la bokkaaleen loolu lu tax nga di ko seedeel bu nit mënu la jëriñ dara moroom kon loolu lu muy jëriñ xanaa yàlla war xam na ndax nit si lii bu ko seede woon wala seede wu ko seede na ne Mouhamad tab jaam la di sa ndaw
1: loolu noonu
0: yaa ko gën a xam su fekkee na daana rafetal yàlla ni nga dool di rafet rafetam yi kooku jëriñuloo ko su fekkee na daana rafetal yàlla ni nga dool di rafetam rafet rafetam yi su fekkee na daana gis jëf yu ñaaw yàlla na nga koy jéggal jëfam yu ñaaw yi loolu njëriñ loolu fu mu yemi ñu bañ ko ba ne duaaul muminin lil muminin an zahri xaydin la yarduhu llah ñaan gu jullit ñaanal morom jullitam ci fàddoo maanaam teewul mu fàttlik ko rek ñaanal ko su borom bi ko delloo kon nit ci lu muy la jëriñ moromam kon ñaan gi lu muy jëriñ

0: Mati. Ba ci jullit ñu bax ñu sali wona yi sax dañu rambu doom ju ay wajurum gërem sax dañu rambu hadith bi neena yowmal khiyam ñu dug aljana nit dana ci soppu ci ñu lara bi séparé aljana safara yeer gis ci nit ko xamne ko ey yow xam nga ma mu ne ko deedet mu ne ko yow de amna benn gis nga dox ba mar man mala may dox nga nan ndax dooma saraxu dooma ñaanal sun borom mu jéggal ma genn munako yow li nga def ba sun borom indi def li ndax ñu mëna munako dimbali ma rek muné sun borom man da jaxlina ki de amna hak bu mako amel ndax masna mar bu may ma ndox wala aja sangam masama te dimbali muné na la wax ndax nga jéggal ko xaman ñi mu la wax dara muné ko hakay da ko jéggal nako na genn nit mënu jëriñ moroma dara nit mënu la jëriñ moroma dara daf ko ney wax dama ne ñepp nit aljana ak top nit muy yonent pour woon yonent li ci gëna yomb Musa bu taxale ak sun borom ne ko Haruna akhi usjud bi azri wa ashriku fi amri kan sabata katir wa rukru katir ina kunta bina batira mu ne ko adu diga so la ka ya Musa Haruna nit woon yonent waye bi Musa bi ko sun borom yene mu ne ko sama lamiñ dafa tax ta feen dama yene rayon na fa nit ragal na bu ma fa deme Haruna mi sama mbokk la mo bokk ndey ak bay bolé ko ci sama mbir mu nek yonent bima deugereul bima dimbali mu nek may nañ la li nga laaj aroona dag nek yonent am lay bari yo xamne deug la wax ni ko tik safara ma duggal ci sama loxo ci ne deug la te duma len ko wax mukk ndax du len ko gën duggu seen bok sun borom limu feñal budé ben limu fukki jumbi milliard la yo xamne jangu duñ ko xam duñu yemal xiyam sallallahu alaihi wasallam neena yamal qiyam jam dana taxaw ci kanamu balancier ñu pét ñew mu bari lol ci ñew ne ko amelo nga ma bor payma ñu ti bu dox ko ci ñew ne ko saga won nga ma ñu ti bu dox ko ci ñew ne ko xakon nga ma ñu ti bu dox ci ñew ne ko jëwon nga ma ci ne ko setan nga ma ta man ma dimbali ta haq jindi ke morom ma lola xaju ci ñu ti bu dox ko ci ne ko tong won nga ma da nga ma rom daaw bo ma nuyu muti bu jox ko ba mu jeex tak keneen ñew ne ko man kat amelon nga ba bor fay ma ne amatu ma dara de ko xane sun borom ci amel na ma te yow ko manu ga ñu ma fay ndax gannaaw baahi nga yi sax ku ci sax de jeen sa morom saxu de jeen nga mbekk ko fi bu yama xiyamé mom ma saxu yoon de jeen lañu saxal de jeen yow ma saxal de jeen ñu dindi sey de jeen mbekk la nang ko mbekk lo ñu sok lo ne def ngelaw ngeen naaw ndax baayi may ñom kenn du leen top kenn top bu leen def duñ jam a jeen duñ jam saxala waye kenn ku ci amel sa morom haq dang ko fay ci maandu sun borom tabaaraku ta'ala ki na ma fay sun borom ne waji ah mom de setul dara de ah waaw waye man di balu ko borom nako tobal mu top ñu ne ko téne xol asaman wax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mu téne ne ko lo gis ni la ilaha kan bima gis day man da xawma ban yonentako mom wala ban malaika waye mo gëna téxé ci morom ni fofu ko mom mu ne ko ki am ndigam mu fa kër gi kenn dafa mëna am ndigam mu ne ko yow da am nga ndigam mu ne ko man mi am na ndigam mu ne ko waw mu ne ko ni ndigam mu ne ko nga bal sa mbokk ni mu ne ko suma ko balé mom kër gi mu ne ko waw mu ne ko bal nako mu ne ko jappal ci loxom ngeen aji dem ngeen amé dim aljana sallallahu alaihi wasallam ko netti ñeen ma dé sun borom yaatu na yaatu bo xamne bu ko doom adamay xamoon da na ci waye nak mbugal ni tam akuk mangam ni reey na reey bo xamne gis na gis bo xamne bu ko jang xamoon waye dama nit nit ko xam xamé ñu ne atal na li yeen ngeen mako ta xam bopam xam diisaay li mu yeenu ka atul ñaari ko bu te yonam nek nako baye ko yonam bu ko yene lo tam dem moko yek bu ko yobbo fam ko jeme moma affaire ba bo di man ci all bi ba janno gayde ñu ne fi re gayde jigeewu bi nga ñew ne gis na gayde nga deede ku ñene mo gis nga gayde mu ne ko ku way yow mi gis gayde yow amu ne sik sak ci ne mom gis nga gayde bu ñew yu bari non la demé mu ne ko démontrer te yu bari sax dañu téré ko démontrer ñen yi kenn mu ne ko démontrer waye fi dem ba am ci yaqin mu woor ko mo woor go xamne gi ñu ne ko woré ne fukk gëna bari ben ñu ne ko woré du jam ci sak mu ko nan la mbir yi demé li gëna gatt ci mborom masna ray ñu ñu bindo ñepp ci kaw suuf ngir ben jam muy no alayhi salatu wassalam kon ko ne doom adam yi ëppalenté wuñu wala mananté wuñu wala ëppanté wuñu ay sañ sañ ak man da nga xamul ndax fi ci aduna rek buñu sété da nga xam lu ci ne am lu ci lenn lu ci yalla yemalé ñi dañuy am katan ba mëna yëkëti téméri ki wal leg ñi nga xamni mu ñu yëkëti ñaari ci lo nga xamni ñoo ñi day seen katan ak pantene ñi wër bay tepp bi dal ñi di leen dogal xam nga ni ñoo ñi day seen wër ak pantene ñi ndol bëru sa genn ñi gatt bëru sa genn ñi gudd fa dund romb téméré ak ñi jiddudé ñi ñak wërte ba xam duñ ñak lu ci ligéeta duñ am dara ñi nga xamne duñ sonni mëna dundal seen téméré morom fukki at dimi at te alquran neena wala lahir akbaru darajat wa akbaru takbiran alakhirah kat ci la ngeen rawante ba rawé ci la ëppalante ba rawé ci la nit rawante kon nak ku dégg alquran da nga xamne suñu borom bur la nak mom dafa libre lu ko sopp def amul ben regal bu ko teunk te tawem yeengul sen ta du jeexal dara te lu ko sopp lay def koku nak ku meuna xam lu muy def ak mungul def koku humple rek takna nak diina dafa yaatu geej la geej go xamne ay tabaqat la tabqa bu nek ak ñeca nek ak fañ ca nek balni ko ba ku mënul awliya yi sax bokku ñu ay nanim bokku ñu ay doxalin kenn ku nek ak sa metod kenn ku ci nek ak fala yalla fetele sun borom tabaarak wa ta'ala dafa sak jagle dana tek sax ki gën mu may ki ñu gën lu ak lam may ke gën Cheikh Ahmed Tidiane neena radiyallahu anhu tok na ay talibam tok diw sangam ma gis lako yalla dencal ci Allah akhirat te nekul ku mel nan lu nit nit ñi dak aduna ay diw li la yalla def xana do ma ci may manam di xamal ñu nek nak lu reey la ko sun borom dencal sun borom fum pam yi jabbu ñu ko xam li gëna rafet te gëna jikko moy mandu sun borom baraka wa ta'ala ci gadle lima waxon ne li arab wax yulu jul nahara yulu mujadu fi nahri ma la yajadu fi bahri da nga fet ci dekh lo xamne do ko fek ci geej geej sax mo gën reey waye dekh amna lu geej amul sayyidna umar sun borom may nako mbedd mu ñu soogu setan do gën ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom may ko lon te moko gën bo mu xiyamé musa rek ay sax sikim kenen du sax sikim sun borom ko jagnel lenen la dabilé sax buñ ko bi li nek ci la ni fanani yalla du jeex sun borom duko sopp rek la jité duko sopp amna bo cété xunu kulub ni abi talib min makki nena inna lillahi ibadan law sa'aluhu an la yuqima sa'at lam yuqimha sun borom amna jaam ñoo xamne buñ ni ko won ndal la bu sa taxaw mu sun borom fam yema xiyam mune inna lillahi ibadan ku koy ned na cheikh abu talib min makki moko bind ci rijalullahi la bok sun borom sak na jaam ñoo xamne buñ ko demon baral iblis mu bal ko kenn mu ko deg munu ma nangam kenn munu ko aw ma nangam kenn am ko xaw ma nangam kenn xamuko dara gënu ko di ndox gisu ma nangam kenn gisuko du yoon be ba bëgg nu jam ñi nañu fan wara yam ñen di li wor nak nuru koor matal chart l'islam yi tan ku ci nek nak nga nek ci la doy rek kenn ku ci nek rek nga nek ci la doy bu ko defé kenn ku nek taxel dina dal bu yamal xiyamé yalla sun borom até jam ni mom mom lolu lolu wala dama la du walu kenen walu sun borom la du walu kenen benen jam mu ko até benen bi ni gëna ni dal moy doom adam mën na jëriñ morom da naka jëriñ doom adam yépp yépp da naka sax mën nga ni kudu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci sa morom jam la ko sun borom def te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax sun borom ne nak wa tabi millata ibrahima hanifan topal yoonu ibrahima kon doom adam ñu la gën doom adam yi ngeriñ dem ak leppam dina yalla ci la ko yalla def sun borom sax neena tabaaraku ta'ala sama jam bi luma ko defal buma santé té santul sama ko jaaral ci loxom santuma kon nak yalla ngi mu indi ci ak nit ko jaaral ci loxoy jam ba ci texé gi ñuy texé ëlëk ko koy jaaral ci loxoy jam ndax ci la xamal yalla xamal la sharia xamal la rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamal la alquran nonu mu la ko xamalé mu defat sa diiné ni ngay waxé ni ulama wi ñu amel way awliya wi ñu am haqa'iq ñu amé kumpa bi nga xamné yamul xiyam rek lay seen yamul xiyam rek lay seen dañ na law ku sifa sirrul wali la umida bu ñu ñu won ñootum wali yu doom adam yi dañ koy jaamu ndax lu tuti lim seenal ci isa rek ci lu ñu rewul ak mbir doom adam bari ñu ci wër lolu ci ba tek ko doomi yalla kon nak doom adam lu ñu wax ci bopum yu bari mu ñu ko deg ay nak ñu xamné rek nak sunu luñu xam luñu xamne suñu xam mako agul suñu xam xam fa la yam rek ñoo yam fi rek agul ko kon waye nak mu am mandu rek bayyi nona rek bo legge lepp gëna feñ
1: Serigne Tambay mi ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngé alquran ci daaré kopi ci wetu Serigne Mbaye Touré fofa la jange ba nek hafizul qur'an wa tawfayit len ci xam xam ak ci dem ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fayit len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arab dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam dëllu ci waat ci réew mi dem dar ci 1957 nekk surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat daal di dugg ci walu njàngale nekk instituteur ci ñettaat bu ñu jógee ci loolu nga daal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan

سود وال أشهد أن محمد رسول الله.

السجر إلى إلا الله السجر إلا إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba
0: fi ci Touba Ndam.
2: La tafala wa tabaraka wa tahala li Musa ibn Uthman taba alayhima rahman khad khala Musa khadimul khadimi limanawa tuhaddam al khadimi ya zaili amzababi tazimi يوم الخروج زيغنا القديم من داره تطاب مكباري بإذن خالق البراي الباري خرجت يوم سبت سامن أثر لخدمة المختار في دار زبر تاريخ بموي جنيك يتدمر ak fukki ata ak yaddo limbe wor su ngeen ma deglo tay ma delu yete ndax ñi nelaw seen xol yi delu yete kureere mbir day laaj xam lu mu xamul laaj leen mbirum ki leen amal lu ngeen amul gumbay njaajar la ngi ngeen wedam man ko xamul lajul ko xam ko maulayam ko topatul yalla na topé wa yam balu ko dal bum ko xul fulayam nan je ma top yalla topi ndigalam te je ma daw shaytan xami dugalam te je ma roy roy lu rijal lay te je ma ray lu kul jan lay الخير في مختيره المختار لا في الذي نفوسكم تطار قد جاءكم من الإله نور بان باجا قروا لشند نور بان باجا آرك نون يلا جهرا في البر والبهر وانا على دار شيطان بنيخ ak bakkan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon yo ban ba jaar ak ñoom jaadu nafsi baba serign sangi ko na fi abdi qadal tu fil bahri la taitane
1: ikapfm
2: khairal wara utana nobal bu engagé ba xex ca guer ba niro ulag civil kero peor ba waman yo hajir fi sabilillahi mbot ma ko yob fofa doona lay deglul ma wax la waral magal ga nga xamne cheikh ban barel demam ga tarikh ba ama jey sesin moy atma modi lelub serigne basir mbegma neena la yalla defalon kalima fi dari defal ko ibrahima ba yalla bur ba faratal tabaziki ak tam kharit mayna ko gay mbake bi khidmatil khadim lil muqdum fil bari farlulen ila tahzimi la dam yasar ca bot yonu geej ga lay ba gaway ngeen xamne ban bay geej ga boko xamul yeral jasha usakor jawabu abdallah lolamur ne do gan ak dem gi walaw nazrano te kon billahi ñepp dem niran ngir boba doomi soxna ya ngi kaanu de daguri sevi fam nazrano ño jaxaso kangam yi ak nazrani ñi de fi xali ñi di and ak naari doomi soxna dal di sampi dara te dongo ya jigen ya melne sara shire mohand ak sara yendo chaawo ndaw jaxato ban bara bet chaawo serigne ci handak wor ye fam di daane ñele di tux di fon ñele doxani ñele di wañulu ñele bandani ñele di tar yaaxi ñele wañaane goor ñu ak jigeen ñu jaxaso di jaxam lamba ya gor jabari yep jaxam ken amatul khaslu li wajilay kan akifore fardi jani la islam di joy ikat ba gen gada ci soow jant fep melne lambay cheikh ban ba dal di ñaan ci barke bi li na yalla may safi kullu jili may khadim rasul bi sodani mamram kharnu bi hani nirani bur yalla dal di signe jox yonen ba mu signe gaaya dal di jital ban ba li sanu al dal di waxante ak ban ba ci saaru yusuf muti ñu yan ba ban ba ne may nama dalab l'islam saf len ma jor len ma dana ko jam yalla ne astaghlizu tegli nafsi ma gana ye ci yen bi do na abisi kerok la ñaan bur yalla yonu geej ga ngir gele geel mustafa may geej ga ngir bo ba wor yaang koy xecio ak serign ci kangam ye ak tuba dina ko merci adina kil akhira diko gëro ku ne ne ma koy jël kena sama goro ba xali mom jaxatena ko irkan jengal te jublu honte wor yi cey kon cheikh ban bana ko asbiyal hilaa dahran wala ilaaha illa man yalla doyna ma te doylo na ko ma hindakum yan fadu jangna ko man yalla doyna ma te doylo na ko ma hindakum yan fadu jangna ko billahi man halal du tax ma jang jangal ma saru ho ne kon do jang billahi tahalai khana yow khalamo la tarkano ila lasina salamo khalo le yarkan moy jawabi khali ban ba ko tontu won wanta khali kero la ban ba giñ bana billahi tay fashana adina jublu lay ahbalati dunya illa ya khablu wa bihtuha fashara ani kablu wa bahdao anni ya adbarat walam amil li hali kawni adar zalam wa bahdahu li akhbarat wa inni akhbalatan lillahi wa bhaabini duma ko bada sawji ma ko bat na dem si gur mbulang nyan khata bitu lesi lada nasara tura bima ladallahi lo mol tura wailun liman ila nasara amala likayanala minnatan aw mala huwa wali dahrala nasara khadima hadin khat ada ansara inal muhajirina walan sara lam yahbudu yahudu nasara kero la ban ba tiñu fabiyanam ba wetli ko yalla badem ma yon ba ngir bagaramu jamono yonen ba tuba liman balaha modi yen ba yen ba ñenon khutbu ya ak labdal ya te attanuñ ko moko ba raw ga yo dang kay di wi te tawatul balayo suratul ahwani la ham ci la yo serign ci naqis lañu ban bay kamil mbeer yep suqul lañu ban bay kabal man sak fi salika fal yujarribi wa man yujarrib ba abi taharu bi jayantena ak yalla te dutul xati ri jale sere nañ ko musula sajj lolo taxon cheikh ban bana ya khawmi sababu khaybati amrewmi sababu khaybati anna la arada an ana lam min ujah wa han akona sabihan li khawmi wa
1: ikabefen
2: khadiman fi dawmi chamo mat la ban ba san ci bare bi isni khaliqil bari al bari fako na talibe gor chewelo morombo gorba gor gu yalla yelo bamu amé juromi wer fa bare duggi khalwatu di ñaan lil bari shaytana dem ruhale ko nasrane ne len diar lay fexé fi sodani tuba bayu nefa wi sulu karga di set balak doom jis fa tere warga ca moma at la yalla har seen xol ya def ci ragal cheikh bamba sot bi xel ya ca moma at la yalla xir borom dar mo serigne touba mu yile dar bamba ya bal mam cherno ibrahima fati mu yile dar di nuru gaynde beati mu bolé ko waju ñu na dem ba kebe touba banalen bamba lay babi ebe ba mu deme dar non bayer letter ba ne len garab wankhas ye moy titer ba dana fele du wankhas ye dajje bo wot ba sanni ci hal ba tashare tol ba ma delu kalamé ko ak borom dar ak ibrahima tim sar ñu dekk der der jorto ko lam de julbe burum ñoro mbaxeku malik ba imam ñoro mbaxeku abdu khadir tijani makhare samba sajo fi jirani ca moma at la teñ tanor kalame cheikh bawal ngir baga fay l'islam jarbab mo jebul won dem tuubi lay jaddi joy munako tuubi ruubi cheikh babakar ciargan serigne mormane serigne halijou ñile ko daane kero dalé ma wo fa pencum lambay ne len dana len tagale ak la xasaay kero dalé na boole sol ci bur mbal ñu kenn kenno farba jaangay dar mbal muy bocci ay gobar di feñal dam di boole door ak yew fabul am jam tena balen cheikh ban ba ma marendi muridi yeb maga naan ba man li murid yana ko ban ba nos naru yawma halastu yow faral tay noy serigne ma marmane ko tontu boba ne ko dangay katch danuy dem Touba folli la tay tek sa ndombok tank mo gëna yombu li nga wax no lank dag ya ne tis penc ma dal di jaxaso murid ya xatu mbeur ma dal di lagasu murid ñew Touba xibar ko ban ba mu xeyna ñaan leen ko tasna jël ba ci doye dem kalamé ko borom dar muna de ngeen mako ba melni awder ca yo ya ap la teñ tan or nar melu boba la rey mu chemene wendelu kérok la gaday utire wu ñoro di fekk lam de julbe gaayaliwu ba mu deme ba we suri wum salum ñu wër ko mbeur ma del sefam ne malum kérok la fekk ban ba ngir tuubal ko cheikh ban bana muriti ngeen jegal ko ca moma lañ ko mu dem dar mu che volontaire ñew kërëm dal koy dar mu delu ndar Touba ba faf nandal ko kasi pochen malaka faf mandal ko mu del ci ban kérok la wuji yalla ya hajaban mayem satam mambal ca moma at lañ gënne cheikh Touba di ay jeli di ay tol ba talab serign bi dal di fay fatu ba ak mbacke cieta ka wote goba ñu dal di wo serign bi boole ak samba burub dolof mu dal di and ak bamba neena kérok ba mu xeye ila safar yalla ko boole ak mustafa kalu badar kérok la yalla xatabantek bamba ala lisanil hali wax ko yan balaayi wa isyam kuru fil lanfali la yalla jox jibril fil hawali bamba ko mam cerno bi wayo mono ko don xibar borom wilaya na noni makka defon jol makka la noni mbacke di def jol mbacke lañ xatabante won halal li shari la xatabante ak ban ba bil asrari ko yonni won muhammad al makki mo fi yabal jamad al makki bidum kerok la dam rañane bari fajari gaaw ba ma Allah rar dajé Touba bi dal di yandu jéwal fanan fa boti reyna dun ko sibal néna kérok la jëkka ci alu barar ba mu xeyé subak di beer lañu ko dar kérok lawé asmaahu ahlu badri bolé ak muqaddimat buey bi natri bidab kérok lay jang fil qur'ani halal hida ba jaggi non ya daane inna wallihi yallahu la yajalla dam fanane bacha salihina ja ayasa min allah hinda je wali iblis isna daitu o bi wali bamu khaye basundam alwa ko ti sandar masairam bal Touba bi fokki la wax serigne mbaye geey serigne mamour fall hay jala wax ci saaru lan faal isa laqitu mo lasina kafaro wiileen bu len delu gannaaw fantan siro neena kero ngelam bu lam doon rambal jibril yor gogam ba mom la andal ka annahu jabrdu wa fardu mo doon doxi no faswa ban bay fardu neena kero ba mo rañane ko ki bayandulu go jisatul wa mbake bur yalla ha tabantena ak mom la ya isa laqitum fi hatan nikaya kero la yandulu go riw mana ko tenga fetal jihar muna bana ko yalla ne inna la tek yu dafi ani la sina amanu ngir safi yalla ne inna la tek yu dafi ani la sina amanu ngir safi fala jule kero salatul hadri inda safinati bi khair udri bam salmale la tabbi gal ga jam dar sama nday ab jant ba weru barar gal ga de daw masin badal di sabal subhanahu ban bay borom illah wal subhana man fil barri wal bahri ma ajra al jawariya wa kullan jama subhana man li jada bi safina fi khidmati li saib al madina subhana man yuliju fi nahari al layla wal asrar fil lisari kero ba cheikh ban ba fana ne ndar geej du se jala ñoo ci dunam ban bay geej ila nabi wajhtu qablu bi ndari ma hat kafan yul ila kol ko dari neena kero ba mu nuyo ak borom ndar la ko boromam dal di wax lamuy nar fadir kama sabara hawlul hasmi lañ fa khataban te ban bay mbir mi mu dal di jaari keur
1: ukfm
2: quraysin ngir la mu cyallalo ca ñoo ñu quraysin cheikh ban ba julina fa ñaaru rak ñaan fa boromam ngeeramal ñol mak kerog la talif khajidak asiro chamoma atlam serigne basiru kerog ba muy talif bana khururu ndawal borom dar wo ko mbeurma mundu yet nang yoro nga na ko ñaanal dappel borom dar gan amna mo lay appel khanitu billahi anil arbabi wa bi muhammad anil asbadi laban ba wax yet nang ba wax ko dudo antal pare ba moy borom tawhidu kerog laban baram dudu sek mok yaari way juram ya bul ko jik saxna fandar weru digge ko gam ba mu xeye la dal di xey dram ñu dal di koy jalax mu bi ndakaro ci alxemes ja non ya dole waru bi do kerok la jekk fi ñal xarba dir modu njaay ma be la wolu ci ntax won ko asiru ne ko ya may xere damay liggey lema del si jeri yowmal qiyam may ramu ahlu barri motax damay ramu ji ahlu bahri tebe ak bamay delu ci dofe faatu dana la fekkan dar lile hayatu bi daw kerog lañ ko dugal gal jere mu jëm dakaru ban bana mu jiri halamani rahmanu bi safina bi annani khadimu shil madina fi laylatil jum'ati lañ ko tabal ci neeg bu lendam non yana ko lambal mu lamb daj ay gobarak ay rabbu ñu dëg ko wa dem mu des fa grabu mu dal di jublu xeb la dal di kabar neena kero man te su jongir tartar jang fa sharu baqara imran jibril ti jinne ba lil qur'an amna fayari guddi lekul nanul julul ci leer yalla ko kananul neena kero gina fa sun man jara mu di ko ñaaxte di ko dolli dara neena kero gisna rasulullahi mudé kolol di su ko xam billahi ko weddi li laajal serigne mo or penda mo fekk waxtan wa kero mo banda njol makana ko khalamal sahaba abu tudd am setu li le khitab njol makana ko khalamal sahaba abu tudd am setu li le khitab neena kero gibil mikahil kasa kafrafil Azrahil ñew nañ ba ngir bëggal ak nasrani ci xéeti al ngëri maniraan loolo taxoon cheikh ban bana ca waye wa akawtu hanhum loolu doy na xar wa isa sakartu salikal mabit wa salikal lamir wa subuta harab ilal jihad bil armai nafsi walakin sabba an al mai tuba bi wo ko boole ko sandarma bu tuddi ibrahim inte gey ngir worma mu boole kook soxnaam su tudd haana fay mu di ko toggal yal na yàlla xëy ko fay borom daram Dakaru dal koy wolu buntu do capitaine Sudio nan ko molu kero ak la don beug jaar ak non yo ndol makaye ko mu jegal non ya magna ko inna Allah tek yu dafiu anil lasina mono ya safiu cheikh ban bana ko asbiyal ilahu wa anta la ilaha illa Allah li lanu ban bama sa wax fa njare ma way ko man mi sulli ay jalorem bidum kero ak lañ ko genné fofu yobbu fenen mu fekk gaynde bu ofa ñu boole ko gaynde ga tej leen boba gaynde ga melne xar mu ci borom ba ci tour ñu dal di fa yebal gendarme moy xontu gaynde ga mburu ak gendarme ba mu ñewé fekk serigne bey julli ñelor gawa fa kanamam di molli mu dem tebar ko kilifa ng Dakar kero borom nar merle merna waru ila nabi wajhtu bin Dakar sigran bi xat ku kibal makaru ñu dal di ko yobbu ci melna mbedd boole ko yeku ñafal muy fadd mbedd ma non ya dañu ko karante bi sab kero ko wala bu garante cheikh ban bané ba mu tebe jëm ci ci mom uté wul ak woromi la amul buum ba mu ñewé ba jup ko fam nar meelo xojane fallit fakanam jibil ku weddi li yeral jesaaw sa koor konté nga xamné goga goora mat goor néna su doon walli wi fayanto kon mu alak liin ba xiram ya ganto de daan yel gayndem ga mo ray non ya Musa labal fi hauna qot yon ya nuhun labal bañam ya ray nonam ya cheikh ban bané mo len joxon botam yo bi do kero lañu ko dal di kablo labitu ko li ñene ko ka magla niro lak serigne ci gen da sank mbolem ri jali mo ci gën di pank ñu dal di téral seeni gaal fa wax ba cheikh ban ba toglo ba sambalax ba mu sotale la tabbi wel di marinaaw mo gëna gaaw ci gaali mel na ne jenaaw bisab kero lañ ko jalax mu wi geej mu na ko le nga sanku ngir da nga aliej ban ba ne len fudul fu yalla nekul mbalum wute lola dal la nekul ñu daal di koy duggal ceewuma sapti mu jëm kona akiri ci ko ay perki kero lu fuk ak ñaar ci rakki gamora mu na jiri tabbi geej gi ram waxam musasiri la tabbe mbeex ma kero la motli asiru neex ma dal di defar ashma wu alu badri siña samana ijejin fil bahri gaaya badra ya na ko do faato ti wa innama alahmalu binniyati mawtul lasina kaba doni badalo min maut nafsi maana ani jadalo raba khani jibril sol hayso masaybul buraq illu so much al mashiri

Sudon

الله أكبر. لا

Na kayya fa huwa aqlul hadi.

0: வேறங்கி ஜாயில வாரு வாரு def ko serigne fumay jale di fardu mama mayen fadaru yundul qadir ci darajay serigne ba abdul qadir delu mamay musabbiqatul asri delu mamay maqsu waqtan asri
1: ikapfen
0: ridal biduna suq mama kawarul fadaru muqti majoy la se ahmadu awa balla bayam ba fofu unti kermam balla majoy la se muhammadu habib bayam ba mo apal njari am cebo wa ya khalilullah wa salam le getti wan gor ñu def ndanjama wallahi saru ngo ñu warna turu majoy joy ba sama gadim saru gelahna saqal biwona sa cheri laginna cherno demna billahi wallahi tegal sallahi dutumare bakke kuduna lahi nama qalilullahi ibrahima warngen yow jarna kayim garab gunay ga keralal wadaru neena jirim na jwanga nit ñe jaaru imanu dinuna aqul imani wasa'ibul islam wal lisan yarnoy kenul dine dirul islam mo jek mo mujuta mo fi xamdam kenul la yar mbarum serign banayna lejeel yebbu gal ne daanu ayna maam yarno dem na yebbu far serign dam serigne mamar af sañu ngi ñu yok daam kendootul khamla alquran ci mbakk ku melni cheikh abdou marwa koki way man express materna ta taxuma ak ta wacci telna gilek sagar te di machine be weena maam te am metti ci bageena o ma sagar ku may dugal bagage bawon bo si ñoy borom bagari fakke ba dem na topi man duwar ga maam cerno dem na fekki bam ba jom ko mana fey na fey subul la ja yow la ci don te fas gi ko ko mana fey na fey subul la ja yow la ci don te fas gi ko way man way fu man won batar cha mustafa bu sa pas bi perdi man nga khalifatu di khairul fad yaay doomi ahmadul bakki yam di bulu kon ababakar sadiqo ginaw rasulullah kon yu bulu kon khalifa amdil mustawa kon tay nu gan fajo khadimul mustawa majoy la amni mustawa bayam ba ko jangalon te def dami bayam ba umi jaleti bay bu mel tiarno mudi ko khole bamba subi kharno umi jaleti kuynu ramam tiarno modon param ñer rijali kharno mo jakado ko suba mu ja ak mom baganya ya fahagul lag rawna ganya ya bude gi turba ñibi keram jol makkawan ko burba Allah raje khal kar mamballa se mustaba amul kudul se khballa se bamba dem cewam sasin fanjuru bel karang la aduna nuro kurumbal se anta dem ce bopa masasasin yobu serin afya murid yay bisbir serin masamba dem ci atum unay sasin yumaytu ba di ko jo idi bisbir Rekon na Cheikh Kérok rakam Cheikh Absou dem nañ ci amana sa sun tey cham mourid yepp nak yaakar ciarno ndena mu tof mu talbi xarno ndekete wo de dem ci atun basasasin xamna su do nam ñangor ma ngay dasasasi watil walalen di bagawon ak borma ku do doxin wadadi esal ngirma ngalal mo mang ma ceker ga fekilen ko dama di bay watir wa topilen ko marsha balen de xamal watir wa jamme ngiti ci sulli mo to xer wa nak ko xamul sayir ta na top mi mbar hayan balane nga deg serer serign ma sambal ñena inspecteur la kure re ci arna tay ma ko digar mam cerno waccina defar na diine ñibina aljana ca oril diino mam cerno waccina ba fa serign dam serign mamar afay ngay ñu dam jigenul ore ayn ya koy teru lalam ñu bar sax ñu fi feru ma ngay bunana ci lalam di buru jotna ca bisu feor ba di tulli bamba takal nako medaay batin yudul teke kula da borom kun yengal la firdausi la ma de touba taxaw fa jannatu naymi boba jannatu adin am la fay ridwani niyo na fa ak bacc ak borom gawani mam tierna nah nanu badem jinani madeb ko seti la da jirani Bukki fa nak jurom la xey di buru ñuna bayin bayit mu daati mur nitte fa nak ñant weru so baandi al khamis lan min xew so dal amna jurom ñett fukam yu mank yenante wer la ñan ko si di mbag ku bëgg degg fa mu dox ci sa'ir na ma jottam na fukal nga sagar ku bëgg xamna cerno waati da def deglu ma nga roy ko modi arif fami xale la dalli andak bamba yere jikom ya gigom ya tankam ya bamba ko jangal mo ko def kan fore jangal na ay fore to masla dore ray ray no sayir ta di khan batin ba fumu yene ku mutinu fa bi yanam ba xolam bu jeblu ba ak tebem ga ak dedum ga nyambar ga yaram ga ak samum ga ak manum ga beylom ga muñam ga ak wakif lu ga wolum ga mo bañu tuba ba te ced mba bi bar sapul ko da parano se mba ku ise bar ngamam gu man ga waralon liman ja degal gu man ga waralon tawhid ja Sari hatom ja waralon l'islam ja akhi hatom ja waralon lisan ja tarbiya ga waral barik hadis ja tarqiya ga waral murib hadis tasofum ja ta musaf murid akhi hatom ja ta musaf murid masla sop aduna ak dagam ya shaytané bané ak bakkan bokam ya day sang jakka ja sagal fa mbolo sagal fa julni jurom mo yol masla manke waqtu maslati fa daru masul dimam masla fa fardaru yanno fajar la masati fa daru kerong muhtar jo moko nahmu waru non ma yari takusa la masati tabima ame ndofina julni yamatim karok lañi tuddi serigne masamba andak serigne dam santu si di bamba ñaarel ba moy at mami sanci ko do نيراتي توبا أنما ملكا لذا سخدنا في القرآن تيارو كرج إيمان مولاني إيمان دي سكا جمومان ما سي سكا غغن دي مولاني كويت الهدلاري وعد إيماني سين غاك بجالون جوك نيو سوداني Bamba ne mam cerno na len gaganti man bamba bispenci balay li janti bamba ne mam cerno na len gaganti man bamba bispenci balay li janti torog la mam cerno li janti naria tasare mana ya talamulia dey mo jisaati bamba ang mam cerno mane suko akbar baya masefu ko sabal du jundu fatte masla jama ngir bamba mo koy atte bamba ne won bu cerno dan li xamlu fadarul manan magato billah man bamba yi sumay li xam bay kabar cerno madan ma mu niare mbur tabo ba se bamba ngawan ko na kiri ta cerno daw ko xamal man ak jaxaso du ko tere ibada kenn manuko deflo bidamba denir lo gak ye xal nga ak dibam nga du tax mu fatte sen sawetam nga napam nga ba melni defla fatte tatew ko den ku patierno sat maslarat maslati du jaxle masé su ko kalamé bor mo baaxle masefu ko jinu doram digin lo maslawato ba mu dox digin ñime ba melni agar dafar ragal yalla ba melni bakar tawe xawe qat ba melni qatar dafar le wadom ba melni am xar tabe ba melni marmar ta aya ay ba melni parfar faqir yawan fatahi darul mu amana len da ewet ko batte jirim ya ak miskin ya ni bayo nampal na len ci safaram darayo dagam yure ya tax musaf faqir ya nimbal la mo tax musaf aqir yermanda ja tax musaf saqir ya teranga ja tax musaf kabir nyamam yone ya tax musaf sibor mañu moto ma tam so sabar gorel na jam nya gorelo na gore ngorom gore ga wala nga num fakkar ya ikam yure ya wala nga taxal ya geju ikam ga du suto yal xal ya do sa smurid di wardi la di daya du ñin di ñot di moy borom inaya tanu la telo ko jox mu sant so ko jox su la gisena pat soko joxe munala abdulillah soko joxul duna abdulillah do murid ye am murid dala ko jebal xamna moy amid du tudunir fumu newul du bodde du jew lo nya famu du gadde fumu denk lab dutu kala tabada lumu denc dutu kala sarmada kumay mu an la yar fadarul masla farfar lo duwali parti xamé wulan ba do la wa burwa xala mo nar ko bañ mu wando yoon ko masato ñaari ngeme ya dar ko ak ñaari ndama ci fo ci war ko buy juli in fetal ya dal di tak muy sanni jak wadi do ba tataw ko la barwa makke way dono gëna dar fa ko lim joxe ci fetal mané suko lim ma ci fasin mané suko xam lim ma ci saxak nak ak mbala mayna ma am sax fa karbal la bajan musula war ci abdal ku ila lim faji aju sun khadadi lo war mo def ko njukalam day gar baki mbam lan dawo ko fadaru hadi tarabir akibe ayna baddu nay ba samsa koy sa yonena wajuma jajunim ngur sikket gilem ga ko sam di farlu ko ki june ñaar la jox sheikh yam bam ko yete maqamum di jann sheikh dello a jet ko lam fam ñetti june am lo yobbu mo borom ba sheikh dello a jet ko lalu feme ba ñetti june am lo yobbu mo borom ba ku yedd li la dal matar masugi mo yobwan khalis ba moko soke deglu ma wax la tay fasul ma am tiar mu jamar juri jaara jaar baram yalla ko jaglel ci asal mu bam ñu bokk seen mbir ci xadi fa bian ba yawma alastu lako bamba tanon muriya ban la akhbale na jinon mom lañ diyal lab la mu bokk bamba cheikh yepp dañ ca tanga nan bani ba mo jekk suku mu jojok ci baati kun fa yakono ko dogal mo len ngal ngane li sarium bokk ak bamba ci walu ma mo tax ma tan yan ba ahmadu saxna bu sam ma maram mo sam prayo ma min bakke fakaram ma maram bindan nabi abden yeral ko ay rakam yu andak tag nana su de gar no du day dawale basir ya ko tenk lu bin wal ñaari setam yu bahi doynan sere se bamba mam tiron lin kabir yen yari mam ya bokk bay fa mbake ñu delu bokk ben bay am barke mama sala inday soxna dara bulu kalam mom ken du sampi dara mama sawaloy ne sona dara bulu kalam mom ken du sampi dara mama samba ken de sona fat ney ney mam cerno mi xal adat yi yari mam ño bokku gen goor ahmadu sona bu sawina dirga sona mam ahmadu sona bu la seni geji bam ba xedi do deglu ma wax la laf ci mbokku batin lo xamne tuti la ci xam ci batin ya ma san fajin la mom ci dunya ne len suñu nopi bi do ñu sun ya ya ma san fajin la ñu ci dunya ne len suñu nopi bi do di al xem na day nda gañu di yam fukki fanak juroom ci weru gamu di alxames gay de gañu di yam karak la se bamba mu mag ma faatu mam bal ay safatu an mala ismam gane aduna dal li tok la bamba xamne amna lam ndol sak rekon na se bamba di ñaan bur yalla jambar jas kanu kimbake bal yor yor la juddo alxames oporokan yor yor di alxames la tabisil jinan isbam juddo bataku serbatam se bamba do jokante ko bayam karadama morantana se bamba se ñaan ganuna kile yor yam hamna ne soy donay rasulullah moy sam aluma amar billah subamba don musa amudin harun sen indir ak yoyele mir non ne na koro kalu wajam don jangi la ba taxaw ci ko di reuy di fak ana ko soy amirul wasir soy khutba may khawfu kama laysa rekonna bambay jang saaru khassas ba ca fa arsil umma'i lako jide se bamba dal di dem ko nek mam bat jangal ko bo sabitul mubiyat cer ya juro ñaari cer mu nek amu saar mu julli fay rakasa am ko fata rog la bamba sang mbolem cer ya mas la doxino aram fa bare wa fe la bamba tok bindal ko fere xal perma bol bol ko ndey amuy dere wa fe la bamba tok bindal ko fere xal perma bol bol ko ndey amuy bisukara ma batta koskato ñu dégg sox yey tak kenn xamu fa waxtu wa muy tak la sox yey tak loola waral jambar gam ko bëgg ya bambana diar ji den man balo dara lim al fam magri jaar torok la yalla def ci sunu maam cierno sopp fetal diar ba mo kar te takku sa la sunu maam mor an la xasu gonte paraxan di jant ñu dal li sun sa ka da gen rewma soxna sa dal koy yanu bolé rewma buñu démé ja bakun la taxar so sé bendel ko falan ko ngenté nala sunu napli me wax waruma waya rasul da wax nan ke mirma bay ba ko jebal ko rog mam cerno ne ko sun ngeen dundé yili fay tarma gudi guñu muy jangate wër nek ba bamuy ay ak bis ge jawal te nek ba ge bu walé ci rek basar ci ndox ya bamuy ay ak bis ken lu xamé ndox ya ilé tokal mam terno ak sét bam séni mir nuro ba fa bi tankam sé bam ba né fuma taxaw bala ngon mune fa jaar defan ci mbor maaw yoon né suma doon ab dëkk cerno yoon jëm fi ci man kusu bu tago bay ba ku tudde cerno ibrahima moy serigne mbo law awata fiima ya mohammed la njol ma daldi gaday ñibbi ka jor sant ci patar mohammed way karo ak bami dem dafal istikhar ñu ne ko ñibbi ren ka jor tam bar karo ak la pencum faraxan ma daan ma fati jop wop serigne bakkar chamama allah khalim mar anta nibbi kajor la jorna manan bolem kajor jital ko def ko khadi muraw ko te wakanyu kay madi mu bolé ko cheikh antani silwan jox len serigne jeng hafiz alquran mu am fam at bay badal koy laaji jebal ko bamba si khada bamba ko jangal alquran kam kam jangal ligey la bole wal bam nam bamba ko yor yar ko ci waxtu si xari mat la taggo mom li waxtu ki bari masla ju yang digal al sheikh bamba masla fanan fudul fasu fa darba buy dem yor tatala gak daramba ak tera bak da ajdi tab laramba masla jumba takbi ne mam fat ngir bega lek mbamu nan la ya masla fanan al dugel na daraja day rafle tay yelwa ni fi am daraja tayo ya atla bamba ak mam cerm ak cheikh masamba jo di dox bo wor wor nan ka jor ak jambur ak faaw ngir bega am ñetti deram bay jambur war nañ ka jor ak bawal wa jambu ngir bagam ñetti deram bay jambu ngir baba nar bu ñaan shariful hasan moko bindal ab tere bor la ci yanu tere bu tuddi neñ fat la fa ak rawdu faiq limalatil jalal and na no ma samba jo ba dem sam amuñu lul fukki khatabale mbam neju mama bayu cheikh moudi jigal moko joxam serigne balola ko jagal mama serigne masamba sambak lako serigne touba salam musek bañu demé ba tollu neegi wajja falen fanan serigne ba xat wajja serigne wajja nga yor mbalan nun tan nun di len bi ñenti di no rog wa xandal ce bambana ndax waxtu yi tagong ñom jox len balan ma la ko day waral joom serign ba tago joxulen balan yaaka de tas mom ke mo santwa se bamane su ko joxon balan ma cheikh rafaat le yamal maqam se bamane su ko joxon balan ma cheikh rafaat le yamal maqam mamu ya maksir rabal makama miram mai kurel misul qiyam mamu ram mamu ya maksir rabal makama miram mai kurel misul qiyam bobe bate imam cerno ibrafat masla tago bamba fil madat telum am joko telum kham wako telum am yin ko ba telukalat telum kolan mu joko telum soola cerno fatibat jiway mane sura makama akingane lam dudul bisim qiyam jiway mane fulo kalam makama akingane lam bisim qiyam
1: ikapfm
0: deglu ma wahla bisba bamba akiam del se pata ne dire de de mam cerno na se bamba ne ni reta na dun fay ngor bidina ko yalwan se bamba na ko kuba ga cor sun fi ngana ge del si yo bua de fixi se bamba na ko kuba ga cor sun fi ngana ge del si yo bua de fixi bisub karag la suno mam sohna cho jebal serin touba bala ni de fi foro mam ba di job do nakara mam cerno ñetti daram se bamba fay ba doyna karag la bamba ma se dem te kerga wa kerga def na ko bamba dor nga malan mo waral malan yu bari deram ya mo waral deram yu bari wondel ba taxoti wondel barapilani amri yi jembel ca tankini ni bamba yak mam cer lawate ramadi dawdi kom ganaw banar badel se fi sodan mu jox ko ñetti jooni lil bidan mam cerno faati jox ko ñetti temer serign masam ba jop taftal ko temer karag la ganar xamna ñeek ko fecc taxula mu jebge ku gam du xaj kuy rabb day xifa kamar diram su fetele tan yu du bi mutam bamba fedara ba cerno fesko dokte ko togg ko ñew len reer ko mosandi len ta xamna li aw mban la mana galala gul ko juni ñay la ma wax la atma mbake anta faato muy magi sheikh anta borom aya karag la bamba don mbake anta fisa'in wa batin dibyan tanako na waji ñaari jan duñ mana bokk asama dublan man bakke anta duma so damay su na bamba to basol moy sama se man bakke anta duma so damay su na bamba to basol moy sama se te yo ya fan la dal di wop faat mo amé won soxna jamo ko yaatu njaan nako bay ba rabb subhanahu wa ta'ala bisub karag la ram mbolem barba cham mama at la khalima mar ant yoni serign ba kiar na ci ngal ñi jaay ab kamin yandu jaar mam cham yelwani nam fu mi jaar ngir lamb yey gor sabare jaxan gor ñak jigen ne jaxaso di jaxan cheikh bamba yennu fa garab ga di jang e masla deglun dan do masla jang jigen duñ wax je mo len faram ni serign badal di xam lam lambo mo len fa togal an sarah len allah wala do imam tiarno yor ko mo gam mo ndey je yasin ma faato dand ñu rab ko alhamdulillah am dand sa bamba ne na tiarno ya koy ram sa bamba non na tiarno ya koy ram yawmal qiyamati mo ndey je tiarno sam jaay nan jaay kamil bakel jannul ko tammi mindum cheikh bamba ke yebul ko jaay nan jaay kamil bakel jannul ko tammi mindum cheikh bamba ke yebul ko ci yalla la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi سلا علي الله بالسلام والي وسابع الاهلام amanaku sewal kure fa yalla amanaku reul ku sew fa yalla bañu ñewé ta amu ni hidaya di ñaari mbari na bismillahya ma faati go ko sara say nop lan sano mu tudu to bop ñu balako lan ni je nga balan ma am jernu joko bay ba fi riwaya ñu balako lan ni je nga balan ma am jernu joko bay ba fi riwaya ñu dal di jox soona sa si di bamba ne len suñu nopp dañu yenen ba te muhammad la khalim mamran doko patar ñow makene ni jent te muhammad jamamat mulalifatu bawal dewal walil ayat amasasatin lafatu ji yalla ñu rob ko dekkal ak li xam yalla wa radiyallahu anil khadim ma abi wala amin deg lu ma wax la yow keroon miras wa mbake ak wa ko teum turas keroon miras ma bambanale ñern moy sama wal bu amé mu deynu man yalla deyna ma ta deylo nako mam cerno deyna ma mani deyna ko man yalla deyna ma ta deylo nako mam cerno deyna ma mani deyna ko weno xetu ko kimbawo bak taxo fina sambaki dem mambat karak la cerno yesel jebal ga fedili bolé gewen sendaw karak la jay bokk ga akam amba jende ko muri sadih wali am amba karak la jay bokk ga akam amba jende ko muri sadih wali am amba len do na wante sunu ma morante ñu yapp ci bamba mi raw ab jël kamil ba ma mo do na won ci bayam ñu jox ko bamba mo ki do mi bayam ba manale na ngeen ko jox borom sam ngir kamil ba mag mom la leer dem sam mam abdou khadir baye mbake sohna moko bindalon mam balay sa sohna mam abdou khadir baye mbake sohna moko bindalon mam balay sa sohna te do ko rey mo tax ba sunu mam balla gadaay mbake san ci ngi wali akoray momit ñu fab kamil ba jebal ko ma moranta moy kamil ba bis bam faato lañ ko jox borom sam bis bam faato lañ ko yob dam ñu jox ko borom Touba fatakh njurbel bamba na leen yol leen ko ciir na gis na ko bis maqama ibrahima muy dole ay maqama ibrahima gisna ko bis maqam ibrahima muy dole ay maqam ibrahima mu bole ko korom bu mbarke ne ko ku ñak sol ko dal di kin mam cerno ne suma ma sa sol bu buma damay nungo nungo ba sol ni bu buma xamna ne ku den ci bu ma fa ko bang ya laytani ma sol ko ndam ma fa ma wax la an ma bamba an le cerno ñu sété aska marandar ni ko yarno ko santu baba mo serindam bañ demé kajor la ben serindam kala la yarno yone jinni ngul bo legi rey se bamba ci du ko kala la yarno yone jinni ngul bo legi rey se bamba ci du ko xamna ne jeminit bi koy malaka moy jerno fati wutana sa xamna ne jeminit diko imalaka moy jerno fati wutana musa bañu demé ndar basiyare mam as ena bamba ndar di la jepa taxna fa ndar lil khadir jilani telum fa sekh jerno ko yelwani se bamba nyala ko fa wirdul khadir ngir bëgga jokk ci Abdul Khadir asna ko togal muñte bul ma taggu digënte Musa ak Qadar ngi sakku asna ko togal muntabul matagu digante musa akolanga isaku sambirange mal dembalala fab mor sambatukulur baladon sak ya di jurom ñeteli lewniya di yarawu yirdo fil alahi wa samin al qadim bamba ahmad man mithlo fil khair laysa yujad karok la bamba khina men di waji seti kunti farna fen ya mohammad la to fo dar bay kadi bay bega way ganar bi hay di rad karok la di so kerno yonu fen so kerno yonu fen ku mun ko non dal dir nyan te tanku karok la bamba na ci barke di nal dal di gis kunti mbate ji rabbi bi jayil muktaba wa man dari salaa abli khuruj min dari baba te peñi baga dem la mam as dali taxaw ne bamba yaro min pas dina rabbi ngay baga dem ba mak yaro so dan saral simba tarak ji moy sa nimbal ci batim moy sabrawan man terna ya dim legal bisul karak la bamba dalli fom def yetti way jokko wa ci jom bisul karak la bamba dalli fom def yetti way na jom ah na jom hadur la naf min ar rahmani laysa min sudan wal bilani adur wal naf min al jabari laysa min al fujari wal abrari adur wal naf min al wab laysa min al ahdai wal ahbab ile bay la bamba denkon mam as mu yor ko dal dina koy yena am sans karaba as jo ko wil do khad bi isni rabbil alamin khadir karaba la bamba jo junne mam as muna ko falna la taya di fouras asna ko falna la kajor wa ganar ak bawal salum jaro di sawhar lila dagal badam dem jelo nyaay ñom dalalun ko gungé won ko ñoy asna ko na mali di cerno fati umma nayam bi saibul ayat sodan sulaiman li sam jibritu dafan wajjal banu madakhur yaqfa malanum sheikh abdul qadir man donon ci setu baye taw mu bole ko ak jakwa ak deramba ak kurus ak mam ak siromba bañu demé mbake kajor la baye dam allo mbalano kanyu nan serindam shabamba dawlo ko tube ak ci cheikh abdou khadir moko ñu barnake neena koro ko sabu nek laay ci alquran mom ko ron riwaya peñu mbalan mom la bambarere bisub koro kanya ko lil kabir la ca desol mu jokko ma cheikh anta ne ko nga barkelo ko ne bis boy dajé tuba bi yobulo ba cheikh di dem se gumu barkelo

صدر الى إلا الله أصدر الله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام

هو كبار.

I'm

0: عليك سلم
1: يا الوجارة
0: من بيك سلم
1: أهل جماهي
0: بك أخذ
1: بك أخذ
0: يا من يسر

ما الخطايا ما لها سكر.

ليالي النهار مودع يا نعاس هاجر.

حكمتم جنان.

manazan.

Nothing must I

0: خراب شب يكلم
1: لا
0: يكلم سير يسر.

I'm

hacer sala, vas a coger la mala, le open eyes.

0: انا يا من افاد بلا كراه
1: انا
2: يا من افاد بلا كراه

Oh, my God.

Thank you.

كمن ترمي كالكبرى.

Salah

Nabil Nabur, Imotil Hare. Kaisun Shakur, Elisun Kabur.

ولكن على الوسيري سبيل بسيري

this is

0: Radio Université Charmat Bamba Khadim Rasoul ñu jël quelques auditeurs nata ñu yëkëti jotaay bi ci 33 976 09 09. Radio Wi 4 FM ku baax bismillah.
1: Assalamualaikum Seigneur.
0: Wa alaykum salam, ku baax mom.
1: Wa assalam gay.
0: Seigneur Ousmane.
1: Waaw, nga ñaaw baax.
0: Ya nga kaddu mag bi.
1: Ak deug yi nga wax. Moo ne moom day dagg naa ko wax lépp poste bu ñu jox ab ministre ci réew mi bu ko mën a wut nekk na Touba bi doo fi màgg bi bokk bi yaroo fi sëñ Moustapha Mbacké moom koy na Moustapha Mbacké defal mii fan yi sax idée bi mu génnee di ko bu lañu joxee fukki junni doofu digaani dara ci wàllu kuraa yu ni mel loolu xalaat yooyu yàgg na koo génn ak yu ni mel ak ci lu dugal jàng bi macha allah te taxal ne jamono na dana ba yëg dëkk bi ñooñu nag dañ la war a yaatal ñu liggéey comme li nga wax nii waaye bu dee ku romb rek loo romb sax segul nga ne sama yónneku ci ma daa bëggul kenn ku ne rek nga yaakaar ne yow boo bàyyi rek dëkk bi jekk bu ko defee ñëpp defar bu ko defee léppay baax waaye ñi ngi fi waaye daa mel ne dañu daal xanaa waxtu daa ci dugg waaye li nga wax nii yëpp ñi ko mën defee ngi fi ak xam-xam bi ma dana ko. loolu nga wax suñu maag moom yàlla bi yàgg si fii loolu nga xam ne yàlla ko jaar ci wàjju moom ba loolu xew ñooñu génne mën nañoo yor réew mi bu ko mën a dëkk. kon li ñu def daal mooy farlu te jublu ci dëkk bi mel na gën ma nga ma si wax rek dëkk moom ni borom mel bëgg mu mel ko dana ko mel. xanaa kay ku ci bokk ak ku ci bokk la ñu wax waaye moom sëñ bi moom lu mu waxoon dana am. nee lu baax foog gis bul Touba dafa war a jóg kon nu mu waa dëkk bi nu mu war a góorgóorlu ci lu jagal dëkk bi bañ cee seet kenn bañ cee seet maanaam bénéfice.
0: jërëjëf
1: Satou salaam rasul la.
0: jërëjëf Ousmane Gueye waaw sëñ Ousmane Mbacké ñu ngi koy ziare bu baax ak sëñ Moustapha Mbacké borom Nasru rajo yu KFM 103.5. allo. allo.
2: allo sëñ Cheikh noo ngi siyaare baax a baax.
0: ku baax kooku.
2: ku baax ak ci Sam la nekk ci tàllu bi ko Sam.
0: fan ci Sam
2: siyaare baax a baax.
0: fan nga dëkk si Sam ak gan
2: Sam. Sam sëñ Baare Khoulé Dia.
0: bisimilah.
2: moo di siyaare baax a baax. fi ñu ne sëñ Cheikh day wax na lépp àdduna nag moom jaamu suñ borom dong moo ñu war a déglu sëñ bi gëm sëñ bi góorgóorlu te bàyyi complexe sëñ bi moom li mu wax bu ñu ci nekkee léppay baax léppay baax nañ góorgóorlu jaamu yàlla. góorgóorlu suñ diine suñ islam tey xalaat ban heure la ñu dugg si baax bi jërëjëf noonu saare waa Sam yëpp nag. waaw bi tegu na ci yoon jaar na ci yoon. seen maam maam Mor jaar ak maam Baare Khoulé Dia ñoom noonu lañ ko bëgg alxuraan diine. noonu saare ñëpp
0: jërëjëf. jërëjëf nuyu waa Sam Bokhatou Moubaraka Serigne Saliou Dieng chef de village waaw dana ma am na place publique bu nekk fii boo xam ne ndox mépp mën na faa dem loolu nag danañ fa dem déglu ko bu baax. incha allah ku baax. allo allo allo.
3: salaamaaleykum.
0: aleykum salaam.
3: yaa xamaar.
0: ku baax kooku.
3: Baye Modou Gueye daar Touba
0: daar. Baye Modou maa lay ziare bu baax Baye Modou Gueye.
3: Mar.
0: Baye Modou Gueye mu baax mi.
3: ñun day wax dëgg yi jaaxle nañ de ndax talib sëñ Moustapha bii nga xam ne fere nañ ne fere nañ ci 70 millions de fii mu nii. dañ ko faa bàyyiwaat di jaar ci mbedd suuf moom lañ defarutoon moo gën liñ defar.
0: mooy rajo bi ñu doon defar fee ci déedéet kay yàqoon.
3: bii jógee ci 30 bi jëm kër sëñ Moustapha ci penc mi.
0: waaw.
3: luñ fi defaroon dañ ko faa bàyyi di jaaraat ci mbedd suuf mi lañ ndox maa nga taaba fees dell moom fañ defarul moo gën fiñ defar. wax dëgg yàlla war nañoo rus ci sëñ Moustapha mi de.
0: dëgg
3: booleem ñi fi ne war a warul ko taxawuñ ko. ñiñ dénk maire bi ñoo ci gën a yées ndax bu doon feneen la tey. oto ma nga la ñuy taxawal fee ca morgue ba di di ma nga la fa ne. waaye moom dañ ko saa waaye ku ko ci wëttu wut. ah baax na soog mujj baax de wa salaam.
0: waaye loolu doy na war de jërëjëf waaye Modou. Baye Modou loolu doy na waar loolu wax na dëgg de yoon wi fenn mel jekkul jaaduwul moo tax yenn saa yi bu gars yi di jàmbat man leen yéen de te ngeen a dem xool weti kër sëñ bu ndaxaan na mel wax na dëgg de ci loo xam ne leen a defar moo tax il faut ñu am ñu ay responsable yu taxaw dëkk bi il faut ñu am ay responsable yu taxaw dëkk bi quand même dañu waxante dëgg xam nga loy wax ay 70 millions nit ñi diko baye ci am dir magal gi di tegg di jaar fi nak parce que legui li mu wax ni bay mo duggé wax ni legui li bokay jambar fokay jambaté koy waxal dañ lan wax dëkk bi neewul ci ay loxo way li crise d'autorité sax la gënal bismillah kuba
4: assalam alaykum
0: wa alaykum assalam kuba ko
4: sax ñu lay xiar
0: yow kan
4: la jaalifal
0: yow kan
4: ñu bok yoyu gën lay
0: yow kan
4: baye bo gën na ñu ko ñu baali xiar di nuyu cheikh mohammed rafay cheikh mamou mutada di ñaan yag looti suñu bon katan ñu kon jang mom mi nga mu jox de man ci lay ag rek man di samay gone wax dig yalla jang nañ bo mokal baye bo gi mom taw lañ ko nga ba sori dogu dem kenen ñaga ci daara ñi jangal ma gisan moy école yo xamne amna moyen dal ma duggalel waye condition yi ma gis dal mom comme li ma dan wax rek xalaat ma ci duggal sama gon ñu ci daara ji nak di jang xam am di jangal gisan condition yi normal dal duggal na len ci yalla ñu jang ci France xam la bëgg wax bu parce que Serigne Touba comme ni mu waxan rek ak ci téré nena xam yépp nan sa ko xam yépp bayiwul dara xamna da nañ ñu dimbalé man dal ma ngi tok dal di ding buma gisé condition normal dal duggal ni mo gisul ñu def ni ma def rek jam ci xam arab
0: jajeuf
4: baxna jërëjëf ñi ngi nuyu baye abou gueye mom bax diko xiar bax
0: mu Serigne Saliw mom ci li mo wara nek rek la nek Serigne Abou ñu lay ziar bax Serigne Ahmadou Rafael Bakay ñu lay ziar bax Bakay ma ma sha Allah khutba yi amna solo ku bax
5: salam alaykum
0: wa alaykum salam
5: salam alaykum
0: wa alaykum assalam allo
5: wa allo
0: Serigne Ahmadou Khadim
5: allo
0: Ah, waaw ñu lay dégg dé
5: ñi jaru ba
0: naka yité
5: ñu tan ci yow lu xadim bu baax
0: alhamdullilah
5: di rafetlu ma sha Allah injo ami waye dañi dagan wa Touba ci kanam ndax ñun kat wa Touba ci am dañ xam ñu wa Touba ndax da naka ñi politique ñepp ak manam ñi ci xam bari wul da naka dañi nit manam dégg ko taxu xam ko comme li nga wax bi ngay tambalé rek li ñu wacc ko souf mën tayam waye nak ku nekk na nga xamné manam lu dekk rek suñu borom na wala ci ëlëk ci aduna bi lo fi am ci la yam dara la top wa Touba ci gam nak ni dagan ci doole Serigne Touba suñu borom tagen lox waxa ba bene ba gi def buñu paré gëkat ni ñi laj ngir bëgg defal mu taxa ni gu bëgg defal ñi dagan nak suñu paré ñi laj yeen 7000 francs ñu taxawal ci ay entreprise ci dëkk bi lu mana nek la ndax té ñi xam dañu tum rank na lool am ñoo dañu ñi ngi joggé dara ja amuñu benn métier dañu yaakaar ci noonu ñoo ñu woyé bay féli ay mag la waye am na ñoo dañu ay xalé ndaw ci nek té lañ ci duggal moy liñu bëgg yoss liñ kër do ngul mardi bop démé ay jigeen yo xamanteni ma sha Allah joxé ñu jabar jambar lool yo fa nek suñu dafa na isine yo xamanteni dañ ci mëna liggé lu mën doon bu dé sa bu baxna bu dé omo baxna bu dé audiovisuel baxna bude afay nani yi baxna parce que Touba inshallah ñu bëgg def dañ ko def ta duñ xaar état duñ xaar samba duñ xaar gemba inshallah ñi ngi dagan ci doole Serigne Touba Touba ci kanam suñu borom tay yoon lox bu baax bu juugé ci liggéey bobu ñu dëgmal lool defet na ñor ne suñ ko défé dañ mëna fa jinn bi mëna ci jëriñ ci dëkk bi jërëjëf ca dërëm bi gënal gal lay doon
0: amin
5: ba jégg lu baax ci kat bi
0: inshallah jërëjëf ñu sant ko bu baax amna solo radio IKFM 103.5 way na gaay joxe 7000 dañ ko joxe bari joxe guñu allo ku bax allo
6: salam
0: aleikum salam
6: alhaj serigne sa
0: waw ku bax gogu
6: ni ziar ba
0: bor gi joro ko bi
6: waw
0: mare
6: moy nuyo te yeng
0: ayte bismillah
6: ni lay ziar ba
0: jeuf
6: wolem ni dig radio ciyaré sama waj gëdë gën na ko dégg lo mom na lijeenti buntu plateau bobu ñu mel buntu plateau am
0: waaw
6: nako lijeenti bop
0: ha té li wara li jënd bari na dé
6: ay fofu bo xaw man war nako mëna sér
0: ah dëgg dëgg
6: man dé bo ban dé tablé ma gis daaru bi na fa señ bi jaar mu mel nonu man la far note man
0: ci nga daal
6: man dañu xaar
0: nga fa rank walaay tok japp sa jambu
6: waaw ma doxat ko di gis señ daam add na mel
0: señ bi dé bi señ bi dé señ bi won
6: addu ka dal xamna ni mom
0: wénnu yoonam bu baax dé amul mom
6: man de dama yakane xana ñom autorité yi nga xamni ñoo nekk dekk mom manam li dañ ko gisul ñun dañ koy jittal
0: ah mais est ce que amna autorité fi ci dekk bi
6: ah lool nak moy wax ni manam mo tax war nañu defarat toga di bu baax baax war nañu defarat toga yi bu baax baax buñ démé nak ba ag ci fo xamanteni ci dekk bi wala ñoo defar fenn ay nit ñoo dem yobbu seeni caméra
0: fil
6: nako wacc tanel ñom ñu doora juk manam li rus na li gatchaw nak daaru min nam image bok bima koy xol dama am kerte sama tok bala ñuy taxaw ñu ne ñu tudd tourni maire bi xeyna ak xom kan manam dañu bayyi ba wa kin nako woné ko ci aduna bëpp nit ñi gis ñu doora xey ci xey bana dañ koy def té luñ warona jital la bala newet bi xamon nañ fofu namuy mel defun ci ben effort defun ci ben fexé ba li am ñi so togu juk légui nak ni lañu continuer
0: waaw
6: légui li
0: ba kañ
6: té fekk na bobu mom sëriñ bi nga xamanteni ci mom lañ andal ñun tégon nañu ci aw yoon bu yag yag waxon lepp tracel ñuko ñu bayiko ko top ño xamanteni ci fañ ñu jëmele moy manam fu kenn xamul rek lañu jëmele manam biñu nax rek ñu ni tam ñu nangul lool ñu ñuy nax dippi ay at ay ba fi ñu tollu ba 2026 parégun pour nax yoy ñi ngi fala tégal xamni la ca kanam non lañu defaat ñun ba naxam rek ñun ñu nekkat ci liñ nekk rek li ba kañ
0: di kilifa ga wax rek ku ñoo dal géré ñoo mom ba taxam jalla mu jall rek
6: do ñu jall ko waaw kan buñu del waté tout nak ginnaw ñaari at wala ñet at mom ku li won nak mom bu atté ba fi mom li ñuy dund da lañ ko dund mom gëni dédé
0: ah
6: légui nak kon ndax jëtu légui li ngay wax ni ñu jëm ci xalaat jëma wud nak ko xamanteni ci moy nekk sun kanam
0: fiek
6: tak ba deugar nak
0: fiek ñi ñi gis lañuy gis
6: hmm
0: bul li ñuy dund ñi duko dund lu gëna graw li ñuy dund lañuy dund parce que yef yi do wañé ko kanam la jëm
6: parce que yow 2015 bata yaangi wax
0: ah
6: bata ji ni parce que 10 ans yi tagna ñu gisagun ci lenn lu fappé ko da gëna yees sax
0: légui nañuy wax rek
6: waaw buñ koy xol ni dafa wén dafa gëna yees sax légui ndax man ñun ba ngay tambali ci wax ci alerte ci yépp xewu guton
0: légui
6: nak dañu ñëw ba ci digg problème mu melni légui amul kenn amul ci benn pex ben pexe bo xamni def nañ ko ci pour manam li ñuy dund ñu genn ci ñun manam bi teguma
0: dañuy wax rek
6: legi nak ba kañ waaw legi il faut ko kon ko wacc kanam bi nga xamni nak mo yaakaaru askan ñom nak ñu takku ba deugar askan bi gëna taxaw ci seen ginnaw pour doole leen jappale leen ñom rek lañ ci gis ño xamanteni ci ñom lañ japp ni li ñuy dund ñom buñu leen doole le man nañu
0: genn deug la
6: te ñun nak no leen wara doole
0: wallahi
6: laaj bi baxna lool way nak nang ko joxe da ci am solo
0: deug la kay
6: kon nak nañ taxé ba takku ba deugër nek seen ginnaw
0: te liñ yor
6: bam ba yu ci béré béré yi ñuy wax bam laaj ñom ñu taxawal ko sax bu ba tay da koy japp
0: deug la
6: taxaw ci seen ginnaw ñu taxawal lool
0: deug la
6: waaw ndax yalla xamna ni dekk bi de li nga gëm loolu nga wax man loolu la gëm kenen loolu la gëm buñ japp ni mukk politiciens yi ñoo
0: ñu non
6: buñ ñu ko doon defaral ban amé indépendance ba légui yag na
0: ko defaruna
6: xolal état yi ci jaar yi ci duggal ci ay milliards buñ ko doon tax jéema xol ñun wa dekk bi li ñu duggal ci état bi yalla xamna